0: Good morning, Corina. Thank you for inviting me this morning. Oh, my first time.
1: Your first time?
0: Yes, yes.
1: Well, we're only on our third day.
2: Welcome, sir.
0: Good morning.
1: Okay, maaga rin po kayo gumising.
0: Maaga. Medyo may edad na tayo, kaya kukunti na lang.
3: Swerteng mananalo. Tatawagan ka namin on air at kailangan masagot mo ito on the spot. May itatanong ang anchor at kapag nasagot mo ito ng tama, iyon na ang 500 pesos! Oh my gosh! Tulong Abante! Ang promo na ito ay bukas sa lahat ng mga drivers. Isang pag-alalay mula sa Abante. Kasama mo!

0: years, nararanasan natin ang red tape.
1: Oo, pero imagine yung mga TNVS driver, yeah. Yung mga operator ng maraming bus, ng maraming jeep, sila siguro yung talagang apektado, no?
0: At dahil sa red tape, minsan nawawala ang isang buong araw sa kanila.
1: Correct.
0: Diba? Nalulugi sila ng isang araw dahil pumipila sila, matagal ang pagpaproseso ng mga papeles. Minsan, pababalikin pa bukas or sa...
1: Alam mo, kawawa.
0: Lunes,
1: Kasi ano yan eh, parang lost income. Mm. Lost income at ang mahal pa ngayon ng pamasahe at gasolina.
0: Oo.
1: So ano kaya ang bottleneck? Kulang ba sa tao na mag-aasikaso sa napakaraming, ayan o, kita mo, ang dami nilang nakapila, tatawagin ng bawat, parang marami naman silang mga bintana doon.
0: Oo. Alam mo, Corina, may mga branch na hindi ganyan, karami ang pila. May mga branch na maayos, mabibilis. Lalo na yung mga naka-base, halimbawa, sa mall, yung mga de-aircon, kahit papano, umayos na. Pero kapag dumaan ka dyan sa mga main branches, sa mga, halimbawa, sa Quezon City, naku, talagang hanggang labas ang pila ng tao.
1: I think yung serbisyo at kung gaano kalaki yung opisina ng pagseserbisyo, dapat akma ang bawat LGU sa populasyon ng kanilang syudad. Mm-hmm. Quezon City is one of the biggest and the most populated.
0: Ang dami.
1: Ang dami. Oh. Pero ako kasi, I'm also a fan of Joy Belmonte. Kasi maganda ang mga serbisyo ng barangay. Marami na kasi akong alam na barangay na talagang kung hindi kinukurakot yung pondo, hindi nabibigay na yung tama para sa tao, no? Pero sa Quezon City, maayos naman sila. But maybe everyone, all mayors, tapos magkaroon sila ng meeting. Paano ba natin pwedeng ayusin at makipag-coordinate sila sa LTO?
0: Mag-share sila ng best practices nila, no?
1: Oh.
0: Siguro dapat isa ring magandang solusyon, i-automate na lang online, lalo na pag-renewal.
1: Ay, bakit nga ba hindi?
0: Online, tapos i-mail na lang sa iyo yung bagong card. Halimbawa, sa driver's license or postal ID.
1: Ibig mo sabihin, wala pa yan?
0: Wala pa.
1: Oh.
0: Kailangan physically, nandun ka. Magpapakuha ka ulit ng litrato, magbabayad.
1: Kaya ako tinatamad magmaneho ulit. Kasi napaso na yung driver's license ko. Kailangan ko ulit mag-test.
0: Kailan ka huli nag-drive?
1: Medyo matagal na. Bakit? Ibig ba sabihin, kailangan na ulit mag-test?
0: Good for you. Huwag ka na mag-drive. Nakastress ang traffic sa EDSA.
1: Oo nga. Well, sa bagay. Pero for emergency, hindi ba? Pero, hindi ba? I was wondering, kanino ba nakapaloob ang sistema ng LTO sa bawat LGU? The national office.
0: Sa kanila, national, yeah. Under DOT. DOTR.
1: Kailangan yan talaga, may coordination nga, ano, for best practices of the mayor. Ayun. So, alamin naman natin kung ano ang ginagawa ng ahensya para tugunan ang mga isyong ito. Makakasama natin ngayon sa memo, LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao. Welcome! Good morning!
2: Good morning
1: ASEC Lacanilao.
2: Good morning po, Ma'am Corina. Good morning, Sir Willard. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa inyong programa.
1: Congratulations, sir. You made it to number one.
2: Actually, ma'am, tinatanggap naman namin sa LTO yan. Ang LTO ho kasi, retail eh. So, pinagsisilbihan po namin yung pinaka mababa na kababayan natin at saka pinakamataas na kababayan natin na antas sa buhay. Yun pong malaki na hong improvement ng LTO ngayon. Yung nabanggit kanina ni Sir Willard na online, meron po kaming online. Since July last year, nakakapag-renew na po yan online through eGov app.
1: Okay.
2: Uh-huh.
1: So saan
2: Opo,
1: pa rin?
2: Tapos,
1: okay, go ahead, sir.
2: Ma'am, ang problema kasi, ito sa totoo lang, ang ARTA ho kasi, lahat ng klase ng reklamo ay tinatanggap nila kahit na yung mga bagay na hindi kaireklamo. Ano ibig ko sabihin, ma'am? Nagkaroon ng isang example na lang. Merong kumuha ng student permit sa may parking south. Gusto niya, ipinipilit niya is barangay clearance lang ang dala-dala niya. Na bawal po yun. Kailangan po kasi valid ID ang dala niya or birth certificate para yun ang magbabalido sa kanyang pagkatao.
1: Okay.
2: So, siyempre, magre-reklamo po yung mga ganyan. Pero kung titingnan nyo, ma'am, LTO nga yung pinaka number one, pero LTO din yung pinaka mataas ang resolution.
1: Mm.
2: So, naso-solve, oo. Tapos, ma'am, sa lahat ng agency po na yan, may enforcement po kami, nanghuhuli kami. So, hindi natin maiwasan na may mga kababayan tayo na sumasama ang loob, especially pagka nag-conduct kami ng operation ng anti-noise pollution, kagaya ng mga pipe, na yung mga exhaust, yung mga motorsiklo may ingay. So, syempre, maraming mga nagagalit. Pero, sa totoo lang po, yung improvement ng LTO, hindi na nila kailangan pumunta ng LTO para mag-renew ng lisensya nila. Sa rehistro naman po ng sasakyan, marami na rin naman pong mga branch ng LTO kaya hindi nagtatagal. NCR alone, we have 53 branches, ma'am.
1: Okay. Before you go on, nagpaliwanag po ba yung ARTA kung paano nila nakuha yung, pagiging number one po ninyo? I mean, they have a top 10, right?
2: Pero wala.
1: Ano ba ito? Survey ba ito? Opinion? Actual, factual data? Wala silang paliwanag kung paano po nakuha.
2: Wala po, ma'am. Opo.
1: Importante yun, Willard. Ano?
0: Anong naging basis?
1: Yeah, opo. Because ang sinasabi ni ASEC, baka, alam mo yung parang FGD? Focus group? Oh. O kaya baka ito'y parang survey? Mm. But the survey, hindi mo rin masasabi kung nagsasabi ba ng totoo yan or nabubuisin.
0: Trip lang.
1: Or trip lang nila. Pero ginoong Lakanilaw, ito po ba ay bagay na sineseryoso nyo rin naman? I mean, yung mga bottleneck.
2: Ma'am. Ma'am, kailangan mas doblehin namin yung effort. Kasi ma'am, nagre-reform ako sa LTO. Ika-6 months ko pa lang ngayon. So yung reform namin, anong ginagawa ko? Nahuhuli ako ng mga empleyado na konektado sa fixer. Ang fixer operation namin every month, regular. Tapos may mga natanggal na ako na empleyado. Recently, ma'am, natanggal ko yung dalawang hepe sa Quezon City involved sa kalokohan.
1: Ay?
2: Nakatanggal ako ng 4 na enforcers last week. Involved din sa kaya kailangan, ma'am, consistent ang operation.
1: Sir, pakipaliwanag naman, paano po ang corruption dyan? Yung mga hinuli po ninyo?
2: Okay, yung hinuli po namin, ma'am, yung pangungotong, ma'am, na enforcer, may pinara silang truck, hininga nila ng pera. Ngayon, nung hininga nila ng pera, sa GCash dinaan. Kaya ang linaw ng ebidensya ko
1: Ay?
2: So, Antimano, tinanggal ko sila, kipinakasuhan ko, ma'am, administrative at criminal.
1: Willard, pati ang pangungutong ngayon.
0: Electronic
1: pati ang pangungutong ngayon, electronic na.
0: Hindi na nakasingit sa lisensya yung 100.
1: Hindi ba? Kaya may trail.
0: Oo.
1: Hindi ba? Okay.
2: Opo. Madali pong matrace, ma'am. Kaya pupuspusan kami. May natanggal na rin pong regional director. So, every month po, ma'am, talagang puspusan. Ang empleyado po kasi namin, 8,000 nationwide. So, hindi maiwasan, ma'am, may mga latak.
1: Hindi po ba pwedeng mag-coordinate ang national sa, sabi nga ni Willard kanina, yung best practices ng local government?
2: Yes, ma'am. Actually naman, ma'am, yung kami, LTO kasi, separate kasi, ma'am, yung opisina namin, although minsan may mga nasa LGU area, nakahiwalay talaga. Although may mga regional director kami na to monitor. Kaya ako, ma'am, kaya ho, binuo ko yung i-report mo kay LTO chief. Nilabas ko ho yan para yung mga sumbong ng kababayan natin hanggang Mindanao, hanggang Visayas, makuha ko po, ma-actionan ko.
0: ASEC, paano naman ho yung mga fixers na nag-aabang sa labas ng opisina ng LTO, paano nyo ho ito sinusolusyonan?
2: Sir, nanguhuli ho kami. Every month po, kung manamonitor po ng mga kababayan natin yung LTO page, nilalabas po namin lahat ng mga huli po namin dyan, yung mga accomplishments every week. Talagang puspusan, sir. With the help of Philippine National Police, at saka NBI, nahuhuli po namin. Yung recently nga po, nirepinaraid namin yung sentries.
1: Okay.
0: May nahuli rin ho ba kayong Tagaloob, sir?
2: Meron po. Natanggal ko na rin po sa trabaho. Nakasuhan ko na rin ho siya.
1: Grabe. Hindi po madali yung Hindi po madali yung trabaho ninyo. So yung reklamo
2: po
1: ay gabundok na po yan. But are there as many attendants

0: to all of these complaints?
1: Yes, ma'am. Kaya kung yung resolution, ma'am, pinakamataas yung sa amin. Ang complaints, ma'am, parate, yung mga even basic complaints na sa mga plaka, sa rehistro, na-action na po namin. Pati nga po yung mga sa dealer. Kasi, ma'am, naghalo-halo na rin eh. Merong mga minana ko, may mga bumili ng sasakyan sa dealer. Sinasabi ng dealer, wala, nasa LTO yan. Tapos eventually, nung inimbestigahan namin, hindi pala nila pinaproseso.
0: Okay.
1: That is the reason why may mga pinapasarado po akong dealer.
0: Ito naman po, drug testing fees, pero wala naman daw testing.
1: Ma'am, wala po tayong drug testing fees.
0: Walang drug testing fees, okay?
1: Opo, tinanggal po yan. Oo, tinanggal po yan ng DOTR.
0: Pero is there drug testing?
1: Wala po, wala po. Tsaka wala pong fee na binabayaran, ma'am.
0: Bakit po
1: wala
0: tinanggal? Hindi na po importante yun malaman kung yung isang super
1: actually,
0: ay addict.
1: Actually, ma'am, ibabalik ko nga po yan. Minana ko na yan, ma'am. Parang tinanggal nila yan noong previous admin pa.
0: Oh.
1: Okay. So, ibabalik ko po yan sa mga public utility vehicle drivers.
2: Last na nag-renew po ako, ASIC, ay 2 years ago. Meron pa hong medical exam noon at may fee po akong binayaran. How about the medical exam? Nandyan pa rin ba?
1: Medical, sir, meron yan. Mm. Kasi it will determine kung fit to drive yung tao. Kung nakakakita ba na maayos, kompleto ba yung kanyang, yung mga ganun po. Meron po yan. Na normally, mga 500, 400 pesos.
2: Ayun, tama. 500 pesos.
0: 500 pesos. Oh. Para ma-expedite, meron bang fixer sa ganyan? Oh. May fixer ba?
1: Wala po, ma'am. Wala? Kaya nga po yung ang ina-advise po namin yung mga kababayan natin. Nagkakaroon kasi ng problema. Minsan, hindi nila alam ang LTO, anong paano opisina sa loob. Lumalapit kung kani-kanino tao. Kaya ang ginawa ko, naglagay ako ng health desk na doon muna sila pupunta, empleyado ng LTO yon, ituturo nun yung mga proseso kung saan window sila pupunta para naiiwas sila.
0: Bakit po mayroong mga kwento-kwento na ang korupsyon daw sa LTO mas malubha kaysa sa DPWH? Paano po yun? I mean, aside from pangungotong, ano po yan? Fixing of documents?
1: Fixing, ma'am. Karamihan, ma'am, fixing of documents. Yung mga, yan, pagkukuha ng driver's license. Kaya nga po, ang nakatutok ako, ma'am, sa enforcement. Ako mismo, ma'am, ang huli. Kaya po simula nung pumasok ako noong October, nakakatatlong regional director na po ako.
0: Okay.
1: Natanggal ko yun sa Mimaropa, sa Cebu.
0: Ay, ang hirap.
1: Opo, NCR. Opo.
0: Kailangan lahat bantayan, ano? Yung Coalition 169 po, this group filed a complaint against DOTR and LTO former and current officials. Ano po ang buod ng kanilang reklamo?
1: Ma'am, kasi merong dalawang IT system ng LTO, which is yung Stratcom and Dermalog. Dermalog, siya ho kasi yung nagpapatakbo ng LTMS na binili ng nakaraang administrasyon ng 8 billion. Ang nagiging problema, ma'am, meron silang parehong legal stand. Ngayon, nasa Korte Suprema na po yan, kaya inaantay namin kung ano magiging sagot ng Korte Suprema. Pero sa ngayon po kasi, yung Dermalog, maglalapse na yung contract niya. Ito yung mga taong behind dun sa Dermalog, kaya ayan yan, nag-file sila. So kami naman, sasagutin po namin yung mga reklamo nila. Kaya lang hindi ko pa po natatanggap din yung kopya.
0: I wonder how ARTA gets their data, no? Kailangan makausap din natin. Kasi ito, 152 complaints ang natanggap ng ARTA. 152 against our population of what? 150
1: kaya
0: million.
1: Kaya nga, ma'am. Eh.
0: Okay, oo, sir. Diba, ma'am? Opo. O, gusto lang namin balanse, ano? Maraming salamat sa inyong oras, ASEC.
1: Salamat po, ma'am. Thank you.
0: Opo. Naawa ako sa kanya.
2: Mabigat na trabaho naman kasi, no? Ha? Hindi masolusyonan kasi yung ganyang mga problema. Laging may ganitong issue.
0: Tsaka kaya, guni-guni ko lang ba yun? Para siyang naiiyak.
2: Mabigat lang ang trabaho sa LTO.
0: Kawawa naman, 152 complaints. So ang ginagawa yata ng ARTA is parang isumbong mo sa ARTA, tapos papasok ka dun sa kanilang website. Ganun ba yun? How did they get the 152 complaints? Oo, unang quarter pa lang. Eh, so, wala,
2: mahalaga rin yung sinabi niya na mataas din pala ang kanilang resolution rate.
0: Yeah,

0: 7%. Okay. At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga isyu. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung di tayo magpapakurakot.
1: At walang mga api kung di tayo magpapaapi.
0: Live sa Bilyonaryo News Channel at nakasimulcast sa Mellow 94.7 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Lunes hanggang Biyernes mula 7 hanggang 9 a.m. Ako po si Corina kasama si Willard Cheng. Hanggang bukas, ito ang Memo.

manood, makinig at manalo sa OMG! Oh My Gas! Tulong Abante! Tumutok lang sa mga programa ng Abante araw-araw at baka ikaw na ang maswerteng ka-abante na makaakuha ng 500 pesos pang gas! Hintayin ang queue ng Anchor para makapag-register. I-text ang OMG space ang inyong pangalan at isend ito sa 0917-192-8511. Bago matapos ng show, bubunot ang Anchor ng isang maswerteng mananalo. Tatawagan ka namin on air at kailangan masagot mo ito on the spot. May itatanong ang anchor at kapag nasagot mo ito ng tama, iyon na ang 500 pesos! Oh My Gas! Tulong Abante! Ang promo na ito ay bukas sa lahat ng mga drivers. Isang pag-alalay mula sa Abante. Kasama mo!

0: It can be prevented if we act early, get vaccinated against HPV, schedule regular checkups, and don't forget your pap smear or HPV test. Remember, early detection can save lives.
1: Dr. Mary Angalang Escalona will help us understand cancer of the cervix. Protect yourself, protect your future. Fight cervical cancer now. Live well, live wealthy. Wellness is wealth.
2: It's my 20th anniversary nung Nina Live. Sa May 9 yan, sa Newport Performing Arts Theater. Ang title niya is Nina Double X, the 20th anniversary concert.
3: The dance story of Ligaya Amil Bangsa is essentially a love story. A love story that spans almost half a century.
4: Kayal, inaasahan na sana accredited na rin siya. Bakit importante yung accreditation o yung pagkilala ng ICC? Ito ay, number one, ikaw ay expert o may alam sa international law or criminal law or international criminal law.
5: Mm-hmm.
4: At may competence ka na depensahan yung kliyente mo. At pangalawa, kaya ICC mismo, hiwalay po kasi yung proseso sa ICC, hindi siya katulad dun sa iba. Ang mangyayari nito, kung accredited man o hindi, sabihin na natin, ang uupo dun sa trial ni Duterte, kung magkakamali siya, it will be the lookout of the accused and his team.
5: Okay.
4: Kung may pagkakamali man o kakulangan, eh, makakasama ito doon sa akusado. Kaya akusado ang dapat on the lookout o magtingin-tingin kung tama ba ang representasyon sa kanya.
5: Okay, attorney, but I'm just wondering now, may resulta na ba yung naging motion ng prosecution na linilinaw yung role ng anim na Filipino lawyers na nag-appear sa confirmation of charges hearing sa ICC? Can they represent PRRD?
4: So ngayon, ang lumalabas ay hindi sila bahagi ng defense team ni PRRD.
5: Okay, okay.
4: Bakit pa PRRD ni Rodrigo Duterte, ni accused? Hindi daw sila kabahagi, sabi mismo ni Kaufman, sa kanyang submission sa court. Ang nakakalitit nito dahil outside of the courtroom, sinasabi niya nakabahagi.
5: Okay.
4: Ang problema exactly, kasi kapag kabahagi sila, meron silang access sa dokumento, sa information na available sa defense team. Ganun ang lalabas. Pero sabi ni Kaufman ay hindi naman daw.
5: Okay, pero ang sinasabi mo, anyone basta gustuhin ni dating Pangulong Duterte, pwede mag-represent sa kanya, kaya lang kailangan nila mag-undergo ng process ng accreditation. So ibig sabihin, ang last say pa rin ay ang korte kung ia-accredit ba itong inonominate ni Duterte ng bagong abogado.
4: Oo, pero sa totoo, madali lang magpa-accredit sa ICC. At ang minimum lang kasi sa ICC or ang pinaka palagay ko, pinakamabigat na requirement ay 10 years of practice.
5: Okay, so yun lang.
4: Kung titingnan natin, merong syempre expertise to establish your expertise. Pero doon sa submission ni Nicholas Kaufman, ito ang publicly available, sabi niya yung papalit sa kanya na nandito na, nakausap na niya, o parang naka-turn over na, ay has a wealth of experience with the ICC.
5: Okay,
4: Kaya, kung pagkakatiwalaan natin siya, okay ang kapalit niya.
5: Well, attorney, punta tayo dito sa panibagong issue, no? Kasi may mga ulat na rin ngayon tungkol sa umano'y ICC arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Sa inyong pagtingin, paano nito binabago ang direksyon o yung lawak ng accountability process kaugnay ng war on drugs?
4: Sa totoo, talagang lalawak yung accountability.
5: Mm-hmm.
4: Dahil hindi na lang ito usapin ng Duterte at ang kanyang pamilya, kundi ang mga kasapakat niya.
5: Mm-hmm.
4: Ang tawag nga namin ay parang di umano may criminal enterprise o may gang na namahala dito sa war on drugs.
5: Mm-hmm.
4: Pero importante din na punto na ang huhulihin kung sakasakali na meron niyang warrant ay ang pinuno dati ng PNP. Kaya ang laking pagkilala nun na ang kapulisan ay nagamit para sa mga patayan.
5: Okay, let's talk about, let's talk about the other co-perpetrators niya. So, should we expect that

0: the rest of the co-perpetrators, magkakaroon na rin niya ng warrants in the coming days? O talagang hiwa-hiwala yung proseso? Depende sa pagkilala ng ICC doon sa naging participation nila?
1: Ang may control dyan ang prosecutor. Depende sa kanilang i-apply. Depende kung ang pagkilala nila ay dalawa, tatlo, apat, ay magkakasamang nagplano. So, nandun yung background nila, yung kasaysayan nila, at gaano katakas, sabihin na natin dun sa hierarchy, ang kanilang inuupuan. Kaya, sabihin na natin, posibleng hindi lahat ang mai-issuehan ng warrant, at posibleng hindi hiwa-hiwala yung warrant. Posibleng, kumbaga, sama-sama, by groups.
0: Well, briefly, attorney, kasi ang huling pinag-uusapan na lang dito ay kung kailangan pa bang dumaan sa local courts itong mga warrants of arrest, no? Kung sakali galing sa ICC. Sa bahagi po ninyo at sa mga biktima, ano po ang dapat gawin dito? Kailangan pa bang dumaan sa local courts para mag-implement ng warrants from the ICC?
1: Hindi po dapat dumaan ang warrant na inisyo ng ICC sa local court. Ang papel lang ng local court ay kumpirmahin kung tama ba ang hinuli bago i-turn over o i-surrender yung nahuli sa ICC.
0: Alright, sige, maraming salamat po sa oras ninyo, Attorney Chrissy Conti, ang ICC Accredited Assistant to Counsel. Maraming salamat po.
1: Salamat, ingat.

0: Sa mansyon umano sa Paris, France, nakatira ang puganting si Zaldico. Ayon mismo kay Interior Secretary John Vic Rebulla, ano nga ba ang itsura ng posibleng hiding place ng dating kongresista? Yan ang exclusive Agenda Weekend Report ni Europe correspondent Dick Villanueva.
1: Magkakaiba ang estilo ng luxurious residence sa magkabilang gilid ng Avenue de Champs-Élysées, pero bakas pa rin sa mga itong 18th century architectural design. Ilan lamang yan sa mga apartment o bahay na maaaring tinitirhan ng pugante at dating kongresman na si Zaldico.
2: Nasa aking likuran ang luxury shop na Dior na kung saan, ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulla, dito lang malapit ang nabiling bagong bahay ni Zaldico na nagkakahalaga ng 200 million euros. Ito ay along Avenue Champs-Élysées.
1: May lawak na 2 kilometro ang kahabaan ng Avenue de Champs-Élysées mula Arc de Triomphe hanggang Place de la Concorde. Dito rin makikita ang ilang luxury shops na shopping spot ng mga turista. Nasa gawing dulo ito ng Avenue Montand kung saan matatagpuan ang unang bahay na di umano'y binili ni Co. Palaisipan ngayon sa mga Pinoy sa Paris kung nasaan si Co. Sabi kasi nila, kung totoo na tukoy na ang kinaruroonan niya, bakit hindi pa kumilos ang Philippine government para makipag-ugnayan sa France para mapauwi at maibalik na ito sa Pilipinas para sagutin ang sandamakmak na katanungan tungkol sa flood control scandal at iba pang anomalya. Kasabay ng holiday sa France, isang OFW ang sinadyang nasabing address. Sinamantala na rin niya ang pagkakataon at inilabas ang kanyang galit sa dating kongresista.
3: Sa akin, Zaldico, maawa ka naman sa mga netizen mo sa Pilipinas. Umuwi ka na. Umaba ka ng parehas. Kung tapit babayad namin ng tax, kinuha mo lahat eh.
1: Ang isa pang nakikitang problema ni Tikson sa sitwasyon, kung totoong nag-apply at nabigyan ng asylum si Co sa France, mahihirapan na anya itong ma-deport at isuko ng French government sa Philippine Authority. Para sa Agenda Weekend, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France.
4: Sakaling maiakyat ang impeachment complaint sa Senado, last chance daw ito ni VP Sara para sumagot sa mga reklamo. Ayon kay House Justice Committee Chair Jervin Luistro, tinlabla rin ng kongresista na nabibili umano ang kanilang mga boto. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abander.
5: Binantaan ni House Committee on Justice Chair Representative Jervin Luistro si Vice President Sara Duterte sakaling tumawid na sa Senadong impeachment. Sa Senado, hindi na rin kasi pwedeng maulit ang tila pang gugost ng bise.
6: If I were in her shoes, I will appear because this is my last opportunity to present my case. If I miss this opportunity, then I should anticipate the possibility of losing this case. Or in other words, receiving a judgment of conviction.
5: Kumbinsido rin daw siyang hindi dihado sa Senado ang impeachment dahil

0: mismong taong bayan daw ang huhusga sa mga senador.
1: So at the end of the day, sila kasama sa huhusgahan. Even if your political affiliation is with the vice president, if the evidence is so overwhelming that even the general public is already supportive of conviction, how can an ally of the vice president vote against conviction?
0: Pero bago ang Senado, mukhang kasado na rin ang botohan sa Lunes sa Kamara. Ayon kay Luistro, sa kauna-unahang pagkakataon ay haharap siya sa lahat ng mambabatas kaugnay sa impeachment. Matapos ang sponsorship sa plenaryo, uusad na ito sa debate at bibigyan ng pagkakataon ng mga kongresista na ihayag ang kanilang mga opinyon sa reklamo laban sa bise. At matapos yun, magbobotohan na ang lahat ng mambabatas. Itinanggi ni Luistro na pera ang magmamaniobra ng kanilang boto.
1: We consumed 2 months in the Justice Committee. Wala pong kumausap sa akin, nag-alok sa akin, nanakot sa akin.
0: Nominal ang botohan. Ibig sabihin, isa-isang tatawagin ng mga kongresista at malalaman ng publiko ang kanilang boto. 1/3 o katumbas ng 106 ang kailangang pro-impeachment vote sa Kamara para iakyat ito sa Senado. Pero kung hindi aabot, automatic dismiss ang reklamo. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirapuentes, Abante.
2: Hindi lang daw posisyon ni VP Sara ang nakataya sa impeachment vote ng Kamara, kundi pati legasiya ng mga kongresista. Ayon yan sa pinsan ng vice na si Congressman Harold James Duterte. Narito ang Agenda Weekend Report ni Jill Sebandal.
3: Habang patuloy na umiinit ang isyo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nanawagan ang kanyang pinsan na isa ring kongresista sa mga kapwa mambabatas na pag-isipang mabuti ang nalalapit na plenary vote. Sa inilabas na pahayag ni PPP Party List Representative Harold James Duterte, hinikayat niya ang mga kasamahan na alalahanin ang long-term effect ng kanilang desisyon sa mga impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Sa isang social media post, sinabi ni Kong Harold na ang nalalapit na plenary vote ay hindi lamang makakaapekto sa political future ni VP Sara, kundi pati sa legasiya ng bawat mambabatas na boboto. Dagdag pa niya, matatandaan daw ng kasaysayan kung ang boto ng mga mambabatas ay pagtindig para sa taong bayan o para sa politika. Muling iginiit ng mga kaalyado ni VP Sara na may political na motibo ang mga reklamo. Sa kabilang panig, nanindigan din ng ilang mambabatas na ang impeachment process ay bahagi ng accountability ng mga halal na opisyal batay sa saligang batas. Palagay ng political observers, maaaring maging malaking pagsubok sa mga political alliance sa loob ng House of Representatives ang nalalapit na plenary deliberations at voting, lalo't nakatutok dito ang atensyon ng publiko. Inaasahan ang plenary vote sa Lunes, May 11, kung saan pagdedesisyonan kung aabot sa Senado ang impeachment complaints para sa posibleng paglilitis. Para sa Agenda Weekend, Jill Sebandal, Bilyonary News Channel.
4: Hindi raw aabot sa 1 bilyong piso ang total bank transactions ng second gentleman na si Attorney Mance Carpio, ang asawa ni VP Sara. Ayon kasi sa AMLAC report na ipresenta sa Kamara, may mahigit 2 billion peso glitch sa recorded transactions nito. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimbad.
5: Mula sa 2.3 billion pesos, 2.1 million pesos lang daw dapat ang total ng 13 transactions na pumasok sa accounts ni Second Gentleman Attorney Manases Carpio. Ayon yan sa isa sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC documents na ipresenta sa House Justice Committee hearing noong Abril. Nakasaad sa AMLAC report na manager's check purchases ito mula sa isang kumpanya na debited daw papunta sa accounts ni Carpio. Isinailalim ito sa covered transaction reports dahil sa laki ng perang involved sa transaction. Pero sa isang April 6 letter ng BPI, ni-request nito na i-delete ang natukoy na 13 covered transactions report. May nangyari raw kasing systems bug mula sa source application ayon sa BPI na nagresulta umano ng inaccurate amounts sa naitalang transaction records. Base raw sa kanilang verification, imbis na 2.3 billion pesos, 2.1 million pesos lang ang tunay na halaga ng nangyaring mga transaction.
6: Well, so there really a glitch?
7: Yes.
6: Sa BPI?
7: Yes, as per Attorney Mance. 2 million lang talaga yung ano niya, amount received.
6: So, is there a certification from BPI?
7: Nandun yun actually sa AMLAC report po eh.
6: It is in the AMLAC report?
7: Sa may latter parts.
8: Okay. But it wasn't read.
7: Yun nga po. Kaya nga sinasabi namin half-truth.
5: Ayon sa AMLAC document, may total of 403 recorded transactions worth 3.1 billion pesos si Carpio mula 2007 hanggang 2026. Kasama rito ang umano'y aggregated 2.3 billion peso glitch noong 2024 at 2025. Kung imemenos ang 2.3 billion peso glitch na ito sa total transactions ni Carpio, tinatayang aabot lang sa mahigit 795 million pesos ang total transactions nito sa loob ng halos dalawang dekada. Ang naturang halaga tila malayo sa ipinakita sa total amount of inflows ni Carpio na 2.5 billion pesos na ayon sa AMLAC ay classified bilang suspicious at covered transactions. Ayon sa BPI, hindi sila makapagbibigay ng detailed disclosure patungkol sa systems bug na ito, alinsunod sa Bank Secrecy Law at Data Privacy. Wala ring tugon ng AMLAC sa mga panawagan ng clarification. Sa kabila nito, nananatili sa 417 worth 3.9 billion pesos ang total transactions ni VP Sara mula 2005 hanggang 2026. 313 dito ay covered, samantalang 70 naman ang classified as suspicious transactions ayon sa AMLAC. Una na rin sinabi ni House Justice Committee Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na sakaling mayroon mang 2 billion peso glitch, aabot pa rin anya sa bilyon-bilyong piso ang recorded transactions ng pangalawang pangulo. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
2: Si VP Sara rin daw ang may kasalanan kung bakit lubutang ang umano'y pambabato niya ng laptop sa isang empleyado. Ayon kay Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D, kilala raw kasing mainitin ang ulo ng bise. Sa usapin naman ng 2028 presidential elections, tatlong kandidato daw ang kanyang napipisil. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity.
9: Sa gitna ng mga komentong madalas umanong mainitin ang ulo ni Vice President Sara Duterte, siya na rin umano ang dahilan kung bakit ganito ang pagtingin ng iilan. Ayon kay Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D. Sa Politico Talks ng Bilyonaryo News Channel, napag-usapan ang kumalat na paratang na binato ni VP Sara ng laptop ang kanyang legal counsel na si Attorney Michael Poa matapos ang impeachment proceedings sa Kamara. Agara na itong itinanggi ng bise at hindi rin daw siya gumagamit ng laptop maliban na lang sa Zoom meetings. PR move din ito kung ituring ni Attorney Jimmy Bondoc na kilalang Duterte ally. Para naman kay Aquino D, it's not a hard case to make.
10: Yung laptop thing, I wasn't able to track it so closely, whether kung product yan ng PR or something, ewan ko. Pero parang kung ang accusation ay, parang we're trying to make a case na mainit yung ulo niya. I think si VP Sara made the case for herself.
9: Sa susunod na linggo, inaasahang uusad na sa House Plenary ang Articles of Impeachment laban sa bise. Bahagi si Aquino D ng mga naghain ng hiwalay pang impeachment complaint. Pero kalaunay, nag-withdraw at sumuporta sa pangatlong reklamo. Yan ay dahil pareho rin ang mga alegasyon at para maiwasan ang procedural limbo. Sakaling pumaliraw ang impeachment case at hindi na umusad pa, ani Aquino D, same plan as always, labanan ang Marcos at Duterte. Nagpahayag din ng regret o pagsisisi si Aquino D na hindi raw sila nakapaghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan daw kasing ipakitang ang oposisyon ang alternatibo sa pagitan ng mga Marcos at Duterte.
10: Kahit na maghihiwalay sila ngayon, they were elected together. So we need to show na we have a clear alternative dito sa corruption na nakikita natin kay President Marcos. The same way na we're a clear alternative dito sa corruption and the violence.
9: Pagdating sa 2028 presidential polls, tatlong pangalan ang inilutang ni Aquino D. Base umano sa mga napapag-usapan ng kanilang kampo. Kasama pa rin dyan si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo na nagpahayag ng wala na siyang balak tumakbo.
10: Usapan naman parati, it's Senator Risa, and kahit na ayaw kong magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang. And parang ang track, yung three, MVP Lenny herself.
9: Hindi naman nabanggit ni Aquino D si Senator Kiko Pangilinan dahil anya sa ngayon ay wala pa raw siyang naririnig pagdating sa interes nito. Bagamat pumantay ang pulso ng publiko kina Senator Raffy Tulfo at VP Sara sa isang survey kamakailan, ani Aquino D, Kung siya raw ang tatanungin, mas gusto niyang manggaling sa loob ng kanilang grupo ang magiging kandidato. Yan ay nang tanungin kung bukas ba siya sa isang coalition kasama ang mga tulfo. Ang hugot ni Aquino D sa politika ay galing

0: ling sa yellow historical tradisyon ng EDSA Revolution, habang lumitaw naman ang pink sa nooy 2022 elections nang tumakbo sina dating VP Lenny at Pangilinan. Pagdating sa usapang...
1: Sa ngayon, pinaghahandaan na rin ng maraming residente dito sa Albay ang Lahar Flow dahil sa mga nararanasang pag-ulan, bunsod ng masamang panahon. George, para sa mga taga-Albay, hindi lang ang kaligtasan ng kanilang pinaglalaban, kundi ang pag-asang may kabuhayan pa silang babalikan matapos ang sakuna. Balik sa iyo, George.
2: Mag-ingat kayo dyan, lalo't may paparating na sama ng panahon. Maraming salamat, Ryan Reloban ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Legazpi City sa Albay.
3: PGMN founder Franco Mabanta nakapagpiansa na sa robbery extortion case. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: Yellun Audio News Channel.
1: Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA Mega Mall. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa south at northbound lanes. Formal lang nagtapos ang 48th ASEAN Summit sa Cebu. Sentro ng talakayan ang pagtugon sa epekto ng global tension sa ASEAN region. Yan ang Agenda Weekend Report ni Marianne Uy.
2: Tinapos ang tatlong araw na 48th ASEAN Summit and Related Meetings sa isang gala dinner sa Mactan Expo sa Lapu-Lapu City. Tulad ng opening ceremony, nagkaroon ng official welcome sa lahat ng mga leader ng ASEAN sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Kasama sa gala dinner ang mga asawa ng ASEAN states. Muli, nagpasalamat si PBBM sa pagdalo ng mga leader ng ASEAN states na kumpleto sa gitna ng Middle East crisis.
3: Guided by our theme, Navigating Our Future Together, the discussions we have had over these meetings reflected the values that have sustained ASEAN for nearly six decades. Openness, mutual respect, and a shared commitment to regional stability. Across our sessions, we examined thoroughly issues on energy security, food resilience, the safety of our nationals, and the broader pressures created by an increasingly uncertain geopolitical environment.
2: Hindi ordinaryo mga issue ang pinag-usapan ayon kay PBBM, pero kailangang harapin ang mga hamon ng kanya-kanyang rehiyon. Ngayong araw, inilabas ng ASEAN leaders ang kanilang pahayag at pag-aalala sa epekto ng global tensions sa ekonomiya, pagkain at kaligtasan ng mamamayan. Binigyan din nila ang pangangailangan na mapanatili ang ligtas at malayang paglalayag sa Strait of Hormuz at ibang sea channels para di maantala ang daloy ng mga produkto patungo sa mga lugar na sakop ng ASEAN. Napagkasunduan rin ng mga leader ng ASEAN ang pagpapalakas ng koordinasyon sa panahon ng krisis, pagpapatibay ng seguridad sa enerhiya at supply ng lagis, pagpapanatili ng matatag na ekonomiya at financial stability, pagtiyak sa seguridad sa pagkain at agricultural supply, pagpapatuloy ng bukas at maayos sa kalakalan at transportation, gayon din ang pagpapalakas ng humanitarian response sa lahat ng ASEAN citizens na apektado ng sigalot sa anumang bahagi ng mundo. Maliban sa iisang statement higil sa Middle East crisis, naglabas na rin ang ASEAN ng kanilang napagkasunduan higil sa maritime cooperation. Pinagtibay ng ASEAN ang kahalagahan ng full implementation ng Declaration on the Conduct of Parties sa South China Sea at ipagpatuloy ang layunin na makabuo ng Code of Conduct para rito, alinsunod sa international law. Suportado rin ng ASEAN ang planong pagtatag ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Para sa Agenda Weekend, Marianne Uy, Bilyonaryo News Channel, Cebu.
4: Posibleng bumagal pa sa 2.5% ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa second quarter ng taon. Sa Business 360, sinabi ng ekonomistang si Jonathan Revelas na yan ay kung hindi tataas ang government spending. Kung magkataon, mas mababa ito sa 2.5%.

0: para bumoto para ma-impeach ang kanyang BFF na si Vice President Sara Duterte. Dagdag pa rito ang ibang ahensya ng gobyerno na mistulang na weaponized na umano.
1: OMB, nakakatakot dahil kakasuhan ka raw kapag hindi ka bumoto para sa impeachment ni VP Sara. Tama ba yun? Nakakatakot talaga. At hindi pa yun, maliban pa sa OMB, may DOJ pa, may NBI pa, may SEC pa, sangkatutak na kaso ang uulan sa inyo pag hindi kayo bumoto na...
0: Pero may latest pa niya rito. OMB para sa... O may budget dahil bumabahaan niya ng cash ngayong ilang araw bago ang butuhan sa Kamara. Sabi ni Senator Aimee, 5 million cash umano ang matatanggap ng mga boboto pabor sa impeachment sa Lunes. Bukod pa raw dyan, ang dagdag na 3 million peso sa buwan ng MOOE ng mga mambabatas. At magkakaroon pa niya ng mga proyekto na hindi bababa sa 150 million pesos ang halaga. Pero exclusive lang yan sa mga mag-yes. Kaya kung noan niya ang boto ng isang mambabatas, nga na lang daw. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante.
2: Nasungkit ng National University ang 6th straight championship sa UAAP Men's Volleyball. Ito ay matapos padapain ang FEU sa Game 2 ng Season 88 Finals sa score na 26-24, 25-22 at 25-22. Ito lang 8th title ng Bulldogs mula noong UAAP Season 80, habang second loss naman ito ng Tamaraws sa NU.
3: Kasabay ng kanyang first anniversary bilang Santo Papa, binisita ni Pope Leo XIV ang Naples, Italy. Dito, hinimok niya ang mga Neapolitan na magbigay boses para sa kapayapaan. Ipinagdasal din ni Pope Leo na maliwanagan na ang mga global leader para matigil na ang sigalot sa mundo. Isang araw bago ang kanyang anibersaryo, nakausap ng Santo Papa si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Vatican, kung saan pangako nila ang pagpapalakas ng bilateral relations. Naihalal si Leo o si dating Cardinal Robert Prevost bilang leader ng Simbahang Katolika noong May 8, 2025. Siya ang kauna-unahang American-born Pope. Irish band Westlife balik Pilipinas para sa 25th anniversary world tour. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa south at northbound lanes. Dalawang taon bago ang 2028 elections, umarangkada na ang registration para sa overseas absentee voting sa San Francisco, California. Narito ang Agenda Weekend Report ni U.S. Correspondent Henny Espinosa.
1: Mga kamay sa dibdib, mga boses na puno ng emosyon. Sa Philippine Consulate sa San Francisco, muling nanumpa ang mga Filipino-Americans, isang panunumpa na muling nag-uugnay sa kanilang pinagmulan at sa kanilang mga karapatan bilang mga Pilipino. Sa isang dual citizenship ceremony kamakailan lang, muling naging Filipino citizens sina Manuel at Roy Lizarte matapos ang maraming taong paninirahan sa Amerika.
2: Emotional din kasi kinakanta mo yung sarili mong flag, lupang hinirang, which is all our ancestors sang that song to be a patriot, I believe. And love to love the country. And now we are back. Filipino na ulit. Yes!
1: Para sa magkapatid, hindi lang dual citizenship ang kanilang naging pakay sa konsulado. Matapos ang kanilang oath-taking ceremony, agad naman silang nagparehistro bilang overseas absentee voters.
2: So that we could support the government and give out our rights na masabi namin kung anong gusto namin mangyari sa Pilipinas.
1: Matapos manirahan ng 11 taon sa Guam at 15 taon sa Bay Area, sinabi ni Manuel na hindi kailanman nabawasan ng distansya ang kanyang pagmamahal at

0: tugnayan sa Pilipinas at naniniwala siyang mahalaga ang collective voice ng mahigit 12 million Filipinos na nasa ibang bansa.
1: Dalawang taon pa bago ang 2028 Philippine presidential election, pero nagsimula na ang overseas absentee voting registration at ang paghikayat sa milyong-milyong mga overseas Filipinos para bumoto.
0: Hinihikayat ang bagong Philippine Consul General sa San Francisco ang mga Filipino-Americans na gamitin ang kanilang karapatang bumoto. Si Consul General Arnel Talisayon ay isang career diplomat na may mahigit dalawang dekadang karanasan sa Philippine Foreign Service. Sumali si Talisayon sa Department of Foreign Affairs noong 2003 at naglingkod sa mahahalagang diplomatic posts sa South Korea, Switzerland, at pinakahuli sa Beijing, China, kung saan siya nagsilbing Deputy Chief of Mission. Noong April 2026, pormal niyang inako ang tungkulin bilang Philippine Consul General sa San Francisco. Ayon kay Talisayon, nagsimula noong December 2025 ang registration para sa overseas voters at magpapatuloy ito hanggang September 2027. Maaaring magparehistro ang mga kwalipikadong Pilipino anuman ang kanilang immigration status sa Estados Unidos basta't mayroon silang valid Philippine passport o iba pang kinakailang dokumento.
2: Registration is ongoing. Nagsimula siya last December and it will continue on until September 2027. So we would like to remind everyone to take advantage of this opportunity.
0: Pinapaalalahanan din ni Talisayon ang mga Pilipinong nakapagrehistro na noon pero hindi nakaboto sa huling dalawang halalan na i-verify ang kanilang status sa konsulado dahil posibleng natanggal na ang kanilang mga pangalan sa roster. Mas pinadali na rin, aniya, ang proseso para sa overseas absentee voting. Tumatanggap sila ng mga walk-in applicants sa konsulado at sa mga consular missions sa mga lugar na malalayo sa San Francisco upang mas mapalapit ang mga serbisyo ng konsulado sa mga Pilipino. Kamakailan lang ay nagsagawa ang konsulado ng consular outreach mission sa Fresno at inaasahang magkakaroon pa ng mas maraming misyon sa mga lugar na may malalaking komunidad ng mga Pilipino.
2: Well, there is power in our vote. And by voting, we are able to directly influence the course of our country. And this is why we have made the registration process very easy for everyone.
0: Noong 2022 presidential elections, mahigit 47,000 overseas voters ang narehistro ng Philippine Consulate sa San Francisco. At mahigit 20,000 sa kanila ang aktual na nakaboto. Kabilang din ang San Francisco Post sa mga nangungunang Philippine Foreign Service posts sa buong mundo pagdating sa overseas voter registration. Ang dual citizenship ay higit pa sa isang legal status, kundi pagkakakilanlan, pamana, at pagtiyak na mananatiling may boses ang mga Pilipino saan man sila sa mundo. Para sa Agenda Weekend, Henny Espinosa, Billionaire News Channel, San Francisco.
3: Ready your wallets, Filipino Westlife fans. The Irish band will be returning to Manila para sa kanilang Westlife 25, the anniversary world tour. The quartet will perform on January 20 of next year sa SM Mall of Asia Arena. Ticket selling starts on May 15. Pero before their Asia leg, Westlife will kick off their world tour sa Ireland, followed by shows across the UK and Europe. Ang banda ang nasa likod ng hits tulad ng Uptown Girl, If I Let You Go, at I Lay My Love on You.
4: Tagumpay ang kauna-unahang Abante Golf Cup ng Abante Billionario Group. Silipin ang highlights sa Agenda Weekend Report ni Zeus Valdez ng Abante.
5: Consistency, disiplina at composure ang naging susi sa matagumpay na first edition ng Abante Gold Cup ng Abante Billionario Group sa Philippine Navy Gold Club. Tinanghal na kampiyon si Dean Domatining na nasungkit ang low gross title matapos ang isang steady performance sa System 36 format.
6: I make sure na ano, every week meron akong palo talaga. Twice a week driving range. So it's not too late pala kahit sa age na ganito. Kaya pwede pa ring matuto.
5: Ayon sa Abante Senior Reporter, ang tuloy-tuloy na ensayo at pagmamahal sa golf ang nagtulak sa kanyang mabilis na improvement kahit 2 taon pa lamang siyang naglalaro.
7: Regular kasi kami naglalaro, so yun na rin ang practice.
5: Hindi rin nagpahuli si Gerard Lola sa Class B na bagamat bago pa lamang sa golf ay nagpakita ng kumpiyansa at timing sa kanyang bawat palo.
8: 2 years na ako nag-golf and I think today, swerte lang talaga sa palo at saka sa talbog ng bola.
5: Samantala, si Warren Singapan ang nanguna sa Class C na nagbigay diin sa kasiyahan at camaraderie sa torneo.
9: For me, joining this Abante Cup, it's not about winning po. It's about just enjoying and have fun in playing the sports of golf.
5: Nagtapos ang inaugural tournament sa isang awarding ceremony at fellowship na sumelyo sa isang araw ng kompetisyon, pagkakaibigan at mataas na antas ng laro sa fairways. Tiniyak naman ng Abante Billionaire Management ang 2nd edisyon ng torneo sa susunod na taon. Para sa Agenda Weekend, Sus Valdez.

0: para sa mga konsumidor. Bumisita sa bansa si former Japanese Prime Minister Fumio Kishida upang pagtibayin ang kasunduan ng Japan at Pilipinas pagdating sa transition at patungo sa renewable energy. Nakipagkita si Kishida kay President Ferdinand Marcos Jr. kung saan kanilang napag-usapan ang initiative sa ilalim ng Association of the Asia Zero Emission Community o AZEC kung saan si Kishida ang umuupong Supreme Advisor. Ayon kay Marcos, mahalaga na mapag-usapan ang energy security sa panahon ngayon, lalo't naging matindi ang epekto ng mga armed conflicts sa mga nakalipas na buwan pagdating sa supply ng enerhiya sa buong mundo. Umaasa ang presidente na mapapalakas pa ang energy partnership ng Pilipinas at Japan upang mapadali ang pagbabago ng gamit ng bansa mula fossil fuels patungo sa renewable energy sources.
1: Welcome to Power Shift. Joining our discussion tonight is no less than the chairperson of the Energy Regulatory Commission, Attorney Francis Saturnino Juan. But before we go to Chair Nino, nagtanong po kami sa ating mga kababayan tungkol sa kanila namang kuryente. Kumusta ba ang bill sa kuryente ninyo nitong nakaraang buwan? Para sa inyo, makatarungan ba ang presyo ng kuryente sa Pilipinas? Ito po ang ilan sa kanilang mga naging sagot.
2: Sobrang taas po. Actually, ng konsumo nila since, nagtaas nga po, di ba, yung single po kada, kada parang meter ba yun? Ganon. So, parang, yung kahit, sabihin natin mga piso yung dagdag, ang laki po nun kasi yung kinukuha po nun is sobrang laki po, lalo na po kung marami rin po kayo sa pamilya. Actually, no po. Since kung i-compare po natin siya sa ibang bansa, sobrang mura po ng mga kuryente doon. Tapos yung sa atin po, sobrang taas na. Parang, parang kinukurakot na rin po. Ganon.
3: Medyo mataas. Mataas para sa budget namin, Dahil mainit ang panahon, so may bata kami. So kailangan magbukas ng aircon, definitely. And yung iba pang gadgets, diba? So, medyo mataas talaga. Sana babaan man lang ng Meralco, diba? Oo, para naman makatulong sa mga katulad namin na hindi ganoon kalaki ang sweldo.
4: Yung nakaraang buwan, medyo bumaba. Doon sa regular naming bill. Okay naman, mababa lang siya. Para sa akin, siguro okay naman kasi kumbaga parang depende naman kasi sa ginagamit mo like yung mga appliances kagaya ko may ref tapos yung may mga di kuryenteng gamit so okay lang okay naman din siya makatarungan kasi may part na may month na bumababa the same time may month na tumataas siguro depende sa pagko-consume namin.
1: Ayan at Chair ang saloobin ng ilan sa ating mga kababayan. Ano po ang masasabi ninyo?
5: Tingin ko marami pa kaming dapat gawin. Una sa pagpapaliwanag kung ano ba talaga ang proseso na nangyayari upang maitakda ang singil ng kuryente. At marami rin tayo na dapat ay maituro pa doon sa ating mga kababayan upang mas maintindihan nila ang kanilang mga binabayaran tungkol sa kanilang paggamit ng kuryente.
1: Chair, bukod doon sa pagpapaliwanag at pagpapaintindi sa ating mga consumers yung tungkol sa kanilang electric bill, isa sa mga bagong panukala may implement na ito next year is yung pagbaba ng tinatawag natin na threshold for contestability para yung power of choice ng bawat consumer ay maging mas malapad. Chair, given yung current natin na supply situation, masasabi ba natin na ang mga consumers natin magkakaroon talaga ng tunay na power of choice? Bago mo yan sagutin, Chair, paliwanag ko lang muna. Sa ngayon kasi, tayo, ang tawag sa atin ay captive market, di ba, Nirna and Ivan? Pero yung captive market na yon ay nakatali sa supply ng kuryente na binibigay ng kanyang mga electric utility. But with the power of choice, we transition to what we call the contestable customers. Or ARCOA. Kung saan tayo na mismo ang pipili kung sino ang magsusupply sa atin ng kuryente.

0: kinokolekta lang nila ito para ibayad din lang sa mga generators na pinagkukunan nila ng kuryente.
1: At dahil nakadepende ito sa world fuel prices at sa galaw ng kuryente sa wholesale electricity spot market, ito ang bahagi ng bill na pinaka-volatile o pabago-bago buwan-buwan.
0: Next are the delivery fees. Isipin ninyo na ang transmission charge ay parang toll fee sa energy superhighway. Napupunta ito sa NGCP para sa pag-transport ng bulk power mula sa malalayong lugar.
1: Paglabas naman sa superhighway ng kuryente at pagpasok sa ating mga barangay, saan papasok ang distribution charge. Ito naman ang pambayad sa mga poste, metro at sa maintenance ng mga linya ng ating local electric cooperative o distribution utility.
0: Now let's talk about the newer items you'll see, FITOL and JAOL. These are specifically for our transition to clean energy.
1: Ang FITOL or Feed-in Tariff Allowance ay pondo para sa mga pioneering renewable energy developers. It guarantees them a fixed price for 20 years para ma-encourage silang magtayo ng solar, wind, geothermal at biomass power plants.
0: At itong bago, ang JAOL or Green Energy Auction Allowance. This was introduced recently para ponduhan naman ang mga projects sa ilalim ng Green Energy Auction Program ng gobyerno.
1: In simple terms, these are our investments as consumers para mas lumami ang renewable energy or green energy sa ating bansa and eventually mabawasan ang pagdepende natin sa imported na fuel.
0: Meron din tayong system loss na sumasagot sa kuryenteng nawawala habang tinatransport o dahil sa mga illegal na koneksyon.
1: And don't forget the universal charges at taxes. Mandated by law ang mga ito para pondohan ng electrification sa mga malalayong isla

0: lahat yan pinapa-approve sa regulator. So the consumers are always free to go to the regulator, attend the public consultations, and advocate for changes.
1: Isang bagong papasok na contestable customer, mayroon din dyan na mga impormasyon para naman dun sa mga contestable customer na maaaring maghahanap din ng iba pang supplier. Kasi once makapasok ka sa retail competition or sa green energy option program or aggregation, maaari ka rin naman lumipat. Ito na nga rin ang power of choice. Pero syempre, kailangan sundin lang kung ano yung nakasaad sa iyong kontrata with your supplier. So meron tayong mga programa tungkol sa patuloy na pag-educate din at pagkakaroon ng mga seminar at mga information campaign para mas malaman ng marami ang mga kakailanganin nilang malaman upang mas higit nilang ma-exercise yung kanilang power of choice na yan.
2: Alam natin kung ano yung drama na nangyayari every summer. Plant outages, tataas ang rates, and then sasabihin ng mga power plant owners and operators, no, it's not me. So ang nangyayari dyan, yung consumers, yung ako na lang.

0: instructions na umpisahan na ho nilang buuin ang task force nila so that kung kakailanganin po ng kanilang kooperatiba or sa kanilang rehiyon or sa ibang electric cooperative sa ibang island.
1: Electric cooperatives, the rest, sila lang talaga ang taga-singil. Ibabayad rin nila yan sa generation, transmission, government even. Chair, may gusto ko bang idagdag tungkol dyan?
2: Yes, yung nabanggit nga ni Attorney Janine na yung least cost naman sa pangungontrata ng mga utilities kagaya ng mga electric cooperatives dahil napakalaking parte ng ating electricity bill ay yung generation. So nararapat talaga na kumontrata sila doon sa may pinakamura na singil. Kaya't mayroon namang mga polisiya na dapat nilang sinusunod tulad ng competitive selection process. At kami naman sa ERC ay sinisiguro namin na nasusunod talaga yung competitive na yan para masiguro na yung kanilang nakokontrata ay yung pinakamura nga.
3: Meron ka ba, Chair, at this point siguro we would want to ask you, meron ka bang mga last messages siguro para sa ating mga consumers na iiwan ngayong gabi?
2: Nabanggit kanina na mayroong mga na-delay na mga pag-action sa mga aplikasyon tulad nung sa electric cooperative. So lahat ito ay ina-action na ng ERC at magkakaroon na tayo ng pagrebisa ng mga singil nila. In place na yung ating mga rules at yung para sa electric cooperatives ay ilalabas na rin namin. Marami ang nangyayari sa ating power industry and we try to adapt at come out with regulations para matugunan lahat nitong mga nag-evolve na mga issues, ng mga developments. At nang sa ganon, ay patuloy natin mapagsilbihan yung ating mga consumers.
1: Napakalawak talaga ng usapin ng tungkol sa elektrisidad. Ano? Parang hindi natin siya pwedeng mahimay-himay sa isang oras lang o kahit dalawang oras. Usually, Attorney Janine, Chair Nino, pagka nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na regulatory education,
0: yes.
1: Ilang araw ba? Usually.
2: Kulang ang maghapon. Kung dalawa o tatlo, specified lang din yung mga topics na pwedeng makover. Talagang napaka-komplikado ng ating power industry. Pero kinakailangan pa rin na ipaliwanag natin. Kasi kinakailangan i-empower natin yung mga consumers natin at bigyan natin sila ng laya upang magawa ang kanilang maaaring gawin upang mapababa naman ang kanilang singil. Kasi kung alam nila kung paano na itatakda yung mga singil, maaaring sila mismo ay aksyonan yung kanilang konsumo. Dahil dyan din, mayroon tayong kapangyarihan over our consumption. So kung tayo naman ay mapabibilang na doon sa contestable, maaari natin matugunan ang ating pangangailangan sa paghahanap ng mas murang supplier.
1: Totoo yan. Yung pagpapaliwanag at pagpapaintindi talaga ay napakahalaga. Kasi kung alam mo kung ano ang konsumo mo sa kuryente, even yung iyong behavior, no?
2: Yes.
1: Yung kung paano ka gumagamit ng kuryente ay magiging bahagi dun sa halaga ng babayaran mo.
2: Tama.
1: Itataga ko siguro sa bato dito sa atin, lahat. Kayo ba, binabasa nyo ba yung lahat ng nakalagay sa electric bill nyo? O tinitingnan nyo lang, magkano na naman ang babayaran ko ngayon? Diba? Mirna, ikaw, nagbabasa ka? Dapat.
4: Naka-RES ako. Sumababa yung presyo.
3: Contestable ka na pala.
1: Contestable ka na pala.
4: Contestable customer ako.
1: Oo. Pero para sa ating mga regular, no, ng mga mamamayan, malayo pa siguro ang dapat nating marating, Chair, and even Attorney Janine, para mapaliwanag natin sa kanila kung ano ba talaga ang binabayaran nila dito sa kuryente. Na-mention mo na dati, generation, transmission, distribution, supply, metering. Napakalawak pa. Pero hindi natin yan matatapos sa iisang episode ng Power Shift. So siguro hingan natin ng mga huling salita rin si Attorney Janine.
0: Maraming salamat po. Marami na ang action na gagawin ng ating komisyon para sa mga application ng ating mga kooperatiba. Importante po yan, lalo yung CAPEX application dahil yan po ang isang gagamitin ng ating mga kooperatiba para magkaroon naman ng resiliency yung ating kooperatiba, lalo na po sa panahon ng mga bagyo. At syempre, napakahalaga din po ang tulong ng ating

0: dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation.
2: No. Hindi pa na chokos, karam niya showcase din tayo.
3: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
4: Anong gagawin ngayon?
0: Huwag proteksyonan yung mga kasama.
5: Sumurender ka na.
6: Lahat siya nagagali sa akin. Pero magdudonate tayo ng Hassan Easy. Yung kay, ano, kay Abalos Berger.
7: Balat kayo pala.
8: Okay.

0: kanyang impeachment at yung aking dehado na boto na baka hindi sila makabuo
1: ng
2: one
1: term.
3: Wow! Okay. Yun ay maliban sa impeachment ang yung balita kaya nagisip
0: ko. Kasi walang iba palagi ko. Oh, except palagi ko pag-uusapan yung Rage Coalition na mangyayari sa Cebu sa Sunday.
1: Wow! Okay. Rage!
0: This Sunday may
1: at yung ni Ginny, pwede ako maging member.
4: Okay.
1: Rage!
4: Ayun po, magpapaalam na kami muli sa inyo. Si Attorney Jimmy Bondo, Attorney Jess Paltis, and Kiko Aquino D. Maraming salamat sa pagbigay. Sana maibigitahan ka namin muli.
3: Thank you very much.
4: Kikita muli tayo next week sa Billionaire News Channel at Abante Online. So, may say ka sa politika dito sa Politico Talks.

0: Eyes on the Dutertes. Wala pa mang paglilitis. Kumalas na ang lead defense counsel ni FPRRD. Habang ang kaalyadong si Senator Ronald De La Rosa, may arrest warrant na umano mula sa ICC.
1: Ang anak na si Vice President Sara nanganganib namang mapatalsik sa Kamara. Kung mabagal ang paglago ng ekonomiya, mabilis ang kaganapan sa politika.

0: delay.
1: Ang inaabangan ng lahat ngayon ay kung sino yung papalit na councils ni FPRRD. And are you aware kung sino ito? At posible bang ang humawak nito ay isa sa mga Filipino ICC-accredited lawyers?
0: Posibleng kahit kung sinong abogado, including Filipino lawyers, kahit po hindi accredited.
1: Okay.
0: Kung basta qualified at kumbaga abogado.
1: Okay.
0: At naiintindihan ko ano ang nangyayari sa ICC. Ang mangyayari ay kung siya ang gusto talaga ng akusado, ay ipapadaan siya dun sa process ng accreditation sa ICC. Of course, he has to pass that, or he or she. Tapos, tutulungan registry na hindi makakomply, no? Pero para maayos yung documentation. Mas ganon, kaya kung pagdating ng trial, inaasahan na sana accredited na rin siya. Bakit importante yung accreditation o yung pagkilala ng ICC? Ito ay, number one, ikaw ay expert o may alam sa international law or criminal law or international criminal law.
1: Mm-hmm.
0: At may competence ka na depensahan yung kliyente mo. At pangalawa, kaya ICC mismo, hiwalay po kasi yung proseso sa ICC, hindi siya katulad dun sa iba. Ang mangyayari nito, kung accredited man o hindi, sabihin na natin, ang uupo dun sa trial ni Duterte, kung magkakamali siya, it will be the lookout of the accused and his team.
1: Okay.
0: Kung may pagkakamali man o kakulangan, makakasama ito doon sa akusado. Kaya akusado ang dapat on the lookout o magtingin-tingin kung tama ba ang representasyon sa kanya.
1: Okay, attorney, but I'm just wondering now, may resulta na ba yung naging motion ng prosecution na linilinaw yung role ng anim na Filipino lawyers na nag-appear sa confirmation of charges hearing sa ICC? Can they represent PRRD?
0: So ngayon ang lumalabas ay hindi sila bahagi ng defense team ni PRRD.
1: Okay.
0: Bakit pa PRRD ni Rodrigo Duterte, ni accused? Hindi daw sila kabahagi, sabi mismo ni Kaufman sa kanyang submission sa korte. Ang nakakalitit nito dahil outside of the courtroom, sinasabi niya nakabahagi.
1: Okay.
0: Ang problema kasi kapag kabahagi sila, meron silang access sa dokumento, sa information na available sa defense team. Ganun ang lalabas. Pero sabi ni Kaufman ay hindi naman daw.
1: Okay, pero ang sinasabi mo, anyone, basta gustuhin ni dating Pangulong Duterte, pwede mag-represent sa kanya, kaya lang kailangan nila mag-undergo ng process ng accreditation. So ibig sabihin, ang last say pa rin ay ang korte kung ia-accredit ba itong inonominate ni Duterteng bagong abogado.
0: Oo, pero sa totoo, madali lang magpa-accredit sa ICC. At ang minimum lang kasi sa ICC, or ang pinakamabigat na requirement ay 10 years of practice.
1: Okay, so yun lang.
0: Kung titingnan natin, merong syempre expertise, to establish your expertise. Pero doon sa submission ni Nicholas Kaufman, ito ang publicly available, sabi niya yung papalit sa kanya na nandito na, nakausap na niya, o parang naka-turnover na, ay has a wealth of experience with the ICC.
1: Okay.
0: Kaya attorney, kung pagkakatiwalaan natin siya, okay ang kapalit niya.
1: Well, attorney, punta tayo dito sa panibagong issue, no? Kasi may mga ulat na rin ngayon tungkol sa umano'y ICC arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Sa inyong pagtingin, paano nito binabago ang direksyon o yung lawak ng accountability process kaugnay ng war on drugs?
0: Eh, sa totoo, talagang lalawak yung accountability dahil hindi na lang ito usapin ng Duterte at ang kanyang pamilya, kundi ang mga kasapakat niya.
1: Mm-hmm.
0: Ang tawag nga namin ay parang di umano may criminal enterprise o may gang na namahala dito sa war on drugs.
1: Mm-hmm.
0: Pero importante din na punto na ang huhulihin kung sakasakali na meron niyang warrant ay ang pinuno dati ng PNP. Kaya ang laking pagkilala nun na ang kapulisan ay nagamit para sa mga patayan.
1: Okay, let's talk about, let's talk about the other co-perpetrators niya. So, should we expect that the rest of the co-perpetrators magkakaroon na rin niya ng warrants in the coming days? o talagang hiwa-hiwalay yung proseso? Depende.

0: sa pagkilala ng ICC doon sa naging participation nila?
1: Ang may control dyan ang prosecutor. Depende okay. sa kanilang i-apply. Depende kung ang pagkilala nila ay dalawa, tatlo, apat, ay magkakasamang nagplano. So, nandun yung background nila, yung kasaysayan nila, at gaano katakas, sabihin na natin dun sa hierarchy, ang kanilang inuupuan. Kaya, sabihin na natin, posibleng hindi lahat ang mai-issuehan ng warrant, at posibleng hindi hiwa-hiwala yung warrant. Posibleng, okay. kumbaga, sama-sama, by groups.
0: Well, briefly, attorney, kasi ang huling pinag-uusapan na lang dito ay kung kailangan pa bang dumaan sa local courts itong mga warrants of arrest, no? Kung sakali galing sa ICC. Sa bahagi po ninyo at sa mga biktima, ano po ang dapat gawin dito? Kailangan pa bang dumaan sa local courts para mag-implement ng warrants from the ICC?
1: Hindi po dapat dumaan ang warrant na inisyo ng ICC sa local court. Ang papel lang ng local court ay kumpirmahin kung tama ba ang hinuli bago i-turn over o i-surrender yung nahuli sa ICC.
0: Alright, sige, maraming salamat po sa oras ninyo, Attorney Chrissy Conti, ang ICC Accredited Assistant to Counsel. Maraming salamat po.
1: Salamat, ingat.

0: Sa mansyon umano sa Paris, France, nakatira ang puganting si Zaldico, ayon mismo kay Interior Secretary John Vic Rebulla. Ano nga ba ang itsura ng posibleng hiding place ng dating kongresista? Yan ang exclusive Agenda Weekend Report ni Europe correspondent Dick Villanueva.
1: Magkakaiba ang estilo ng luxurious residence sa magkabilang gilid ng Avenue de Champs-Élysées, pero bakas pa rin sa mga itong 18th century architectural design. Ilan lamang yan sa mga apartment o bahay na maaring tinitirhan ng pugante at dating kongresman na si Zaldico.
2: Nasa aking likuran ang luxury shop na Dior na kung saan, ayon kay DILG Secretary John Vic Rebulla, dito lang malapit ang nabiling bagong bahay ni Zaldico na nagkakahalaga ng 200 million euros. Ito ay along Avenue Champs-Élysées.
1: May lawak na 2 kilometro ang kahabaan ng Avenue de Champs-Élysées mula Arc de Triomphe hanggang Place de la Concorde. Dito rin makikita ang ilang luxury shops na shopping spot ng mga turista. Nasa gawing dulo ito ng Avenue Montand kung saan matatagpuan ang unang bahay na di umano'y binili ni Co. Palaisipan ngayon sa mga Pinoy sa Paris kung nasaan si Co. Sabi kasi nila, kung totoo na tukoy na ang kinaruroonan niya, bakit hindi pa kumilos ang Philippine government para makipag-ugnayan sa France para mapauwi at maibalik na ito sa Pilipinas para sagutin ang sandamakmak na katanungan tungkol sa flood control scandal at iba pang anomalya. Kasabay ng holiday sa France, isang OFW ang sinadyang nasabing address. Sinamantala na rin niya ang pagkakataon at inilabas ang kanyang galit sa dating kongresista.
3: Sa akin, Zaldico, maawa ka naman sa mga netizen mo sa Pilipinas. Umuwi ka na. Umaba ka ng parehas. Kung tapang babayad namin ng tax, kinuha mo lahat eh.
1: Ang isa pang nakikitang problema ni Tikson sa sitwasyon, kung totoong nag-apply at nabigyan ng asylum si Co sa France, mahihirapan na anya itong ma-deport at isuko ng French government sa Philippine Authority. Para sa Agenda Weekend, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France.

0: Mula sa 2.3 billion pesos, 2.1 million pesos lang daw dapat ang total ng 13 transactions na pumasok sa accounts ni Second Gentleman Attorney Manasseh Scarpio. Ayon yan sa isa sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC documents na ipresenta sa House Justice Committee hearing noong Abril. Nakasaad sa AMLAC report na manager's check purchases ito mula sa isang kumpanya na debited daw papunta sa accounts ni Carpio. Isinailalim ito sa covered transaction reports dahil sa laki ng perang involved sa transaction. Pero sa isang April 6 letter ng BPI, ni-request nito na i-delete ang natukoy na 13 covered transactions report. May nangyari raw kasing systems bug mula sa source application ayon sa BPI na nagresulta umano ng inaccurate amounts sa naitalang transaction records. Base raw sa kanilang verification, imbis na 2.3 billion pesos, 2.1 million pesos lang ang tunay na halaga ng nangyaring mga transaction.
1: Well, so there really a glitch?
2: Yes.
1: Sa BPI?
2: Yes, as per Attorney Mans. 2 million lang talaga yung ano niya, amount received.
1: So, is there a certification from BPI?
2: Nandun yun actually sa AMLAC report po eh.
1: It is in the AMLAC report?
2: Sa may latter parts.
3: Okay. But it wasn't read.
2: Yun nga po. Kaya nga sinasabi namin half-truth.
0: Ayon sa AMLAC document, may total of 403 recorded transactions worth 3.1 billion pesos si Carpio mula 2007 hanggang 2026. Kasama rito ang umano'y aggregated 2.3 billion peso glitch noong 2024 at 2025. Kung imemenos ang 2.3 billion peso glitch na ito sa total transactions ni Carpio, tinatayang aabot lang sa mahigit 795 million pesos ang total transactions nito sa loob ng halos dalawang dekada. Ang naturang halaga tila malayo sa ipinakita sa total amount of inflows ni Carpio na 2.5 billion pesos na ayon sa AMLAC ay classified bilang suspicious at covered transactions. Ayon sa BPI, hindi sila makapagbibigay ng detailed disclosure patungkol sa systems bug na ito, alinsunod sa bank secrecy law at data privacy. Wala ring tugon ng AMLAC sa mga panawagan ng clarification. Sa kabila nito, nananatili sa 417 worth 3.9 billion pesos ang total transactions ni VP Sara mula 2005 hanggang 2026. 313 dito ay covered, samantalang 70 naman ang classified as suspicious transactions ayon sa AMLAC. Una na rin sinabi ni House Justice Committee member at Bicol Saro Partilist Representative Terry Ridon na sakaling mayroon mang 2 billion peso glitch, aabot pa rin anya sa bilyon-bilyong piso ang recorded transactions ng pangalawang pangulo. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
4: Si VP Sara rin daw ang may kasalanan kung bakit lumutang ang umano'y pambabato niya ng laptop sa isang empleyado. Ayon kay Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D, kilala raw kasing mainitin ang ulo ng bise. Sa usapin naman ng 2028 presidential elections,

0: sa kanilang tahanan para magpakain ng kanilang mga alagang hayop gaya ng mga baboy. Inilipat na kasi sila sa mas ligtas na tirahan kasunod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Naabutan natin ang mga residente na sina Rosalina de la Rosa at Jenny Loria. Anila nakikiusap na lamang muna sila sa mga otoridad para makapasok panandalian sa kanilang tahanan para magpakain ng mga alagang baboy na pangunahin nilang pinagkakakitaan.
1: Siyempre, malaking pangamba din po sa amin yan. Siyempre, bawat tumutunog po yung mayon, natatakot din po kami. Kaya po, siyempre, nag-iingat po rin kami para po kahit papaano, meron din kaming nag-ano din kami sa pamilya namin.
2: Mahirap po ang pamumahay namin dito kasi siyempre, natatakot rin kami na ano, lagi kami nandito. Pero pinipilit namin na maka, ano kasi nandito yung hanap buhay namin, yung babuya namin nandito.
0: Ang mga alagang baboy na lang daw ang kanilang natitirang hanap buhay matapos ding maperwiso ang kanilang mga pananim. Ayon sa Philippine Space Agency, tinatayang kasinlaki ng buong Mandaluyong City ang lawak ng mga lupang sakahan na posibleng naapektuhan ng pagbuga ng abo ng Mayon. Umaabot sa tinatayang 1,039 na hektarya ng mga palayang taniman at karagdagang 191 na hektarya ng iba pang pananim ang binalot ng abo. Sa datos ng Department of Agriculture, pumalo na sa 13.2 milyon pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Apektado ang migit kumulang 228 na mga magsasaka as of May 8. Samantala, nagpapatuloy naman ang pamamahagi ng Albay LGU ng 10 kilong bigas sa mga apektadong magsasaka at livestock farmers. George, sa ngayon, pinaghahandaan na rin ng maraming residente dito sa Albay ang Lahar Flow dahil sa mga nararanasang pag-ulan, bunsod ng masamang panahon. George, para sa mga taga-Albay, hindi lang ang kaligtasan ng kanilang pinaglalaban, kundi ang pag-asang may kabuhayan pa silang babalikan matapos ang sakuna. Balik sa iyo, George.
3: Mag-ingat kayo dyan, lalo't may paparating na sama ng panahon. Maraming salamat, Ryan Reloban ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Legazpi City sa Albay.
4: PGMN founder Franco Mabanta nakapagpiansa na sa robbery extortion case. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: matatanda ang nakaharap sila sa robbery extortion case dahil sa umunoy tangkang pangingikil ng 300 million pesos kay former House Speaker Martin Romualdez kapalit ng isang expose video. Patuloy ang pag-andar ng kaso laban sa kanila habang nasa ilalim ng provisional liberty. Tila dumistansya ang isa sa anchors ng Peanut Gallery Media Network o PGMN sa kumpanya kasunod ng pagka-aresto sa founder nito na si Franco Mabanta. Sa isang Facebook post, sinabi ni Orion Perez Dumdum na independent freelancers umano ang PGMN anchors. Hindi raw sila mga empleyado na tumatanggap ng monthly salary at hiwalay daw sila sa behind the scenes na desisyon ng management. Paglilinaw ni Perez, lahat ng anchors ay may sariling viewership base at may sapat na social media presence. Kaya panawagan niya, huwag sisihin ng mga anchor na wala namang kinalaman sa umano'y robbery extortion incident. Samantala, ayon naman kay Politico Talk host at political commentator Attorney Jesus Falsis, minsan na rin siyang inimbitahan para maging anchor ng PGMN. Sa isang meeting, inilahad daw ni Mabanta kay Falsis ang umano'y business model ng kumpanya.
1: But the other thing is, and this is my personal knowledge, nobody can dispute this because this is my personal experience. He told me na if I bring in political clients, that there will be a share in the commission or whatever the politician or the political client pays to a PGMN, especially to either promote the candidate or the politician or to attack their opponents. So personal yun sa akin, Quinento. I declined. Obviously, after all this time, I'm not a PGMN anchor and I'm here.
2: Inanunsyo ni U.S. President Donald Trump ang 3 araw na tigil putukan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa kanyang Truth Social post, sinabi ni Trump na sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon ng prison swap sa 1,000 bilanggo mula sa 2 bansa. Umaasa si Trump na ito na ang simula ng pagtatapos ng gera. Sa kabila nito, muling nagpalitan ng akusasyon ang magkabilang panig sa paglabag sa ceasefire agreement. Papaldo umano sa pondo ang mga kongresista na pro-impeachment ni VP Sara ayon kay Senator Aimee Marcos. At kung ayaw ng pera,

0: Aidon para sa kanyang ina dahil matagal na niya itong hindi nakakasama.
1: It's because I love them and then gusto kong i-honor yung mga sacrifices nila sa akin and sa family namin.
0: Pwede ring bigyan ng colorful at Instagrammable pastillas bouquet si nanay na hindi lang appealing sa kanyang sense of sight, pati na sa kanyang appetite.
2: Kasi ang nanay talaga natural na mahilig sa bulaklak.
3: Yes.
2: Alam mo yung pag-stress sila sa buhay, gusto nila sa garden, ng halaman, ganyan, at bulaklak. Nakakapagpasaya sa kanila.
0: Isa itong paalala na ang pagpapakita ng pagmamahal kay mami ay hindi kailangang engrande. Ang mahalaga, sincere. Para sa Agenda Weekend, Chile Emprido, Abante.
4: Visayas just got sweeter dahil Conti's nasa Western Visayas na. This is another milestone for this homegrown band as they continue bringing their signature cakes and products closer to more Filipinos across the country. Ngayon, very proud ng Conti's na i-celebrate ang kanilang growing presence sa Visayas. Aside from Cebu, nagbukas na sila ng kanilang branch sa Iloilo at Bacolod just in time for Mother's Day celebration. Matitikman na ng mas maraming kababayan natin sa Visayas ang famous Mango Bravo, ube custard, ang viral pistachio crunch cake at marami pang iba. Not just one, but two stores for each province. Para sa mga taga Iloilo, you may visit Conti stores in SM City Iloilo at Ayala Malls Atria. At para naman sa mga kababayan natin sa Bacolod, bukas na ang Conti sa SM City Bacolod and Ayala Malls Capital Central. Talaga namang na-meet gids sa Conti's.
5: At Ivy, kakapasok lang na balita, wagi ang De La Salle Lady Spikers kontra sa NU Lady Bulldogs. Mm-hmm. So, hindi nila pinayagang maka-back-to-back itong NU sa women's volleyball ng UAAP.
4: Congratulations, La Salle. Talaga naman, galing-galing talaga naman.
5: Animo.
4: At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes.
5: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.

0: sa Facebook na talagang napuputol yung kuryente. Kanina umaga, pabalik-balik talaga yung kuryente. Pero sa kwa naman po, nagkakaroon din naman po talaga kuryente din.
1: Oho, meron na ho ba kayong solusyon para rito?
0: Hindi po natin alam doon sa supplier po ng kuryente natin. Pero ang kwa po kasi, paputol-putol lang naman din, na ibabalik din po.
1: Oho, sana ho matulungan ninyo yung mga residente pagdating po sa problema na yan. Napuntahan niyo na ho, Mayor Caloy, yung hong mga evacuation centers. Ano ho ang sitwasyon nila dyan? May sapat ho bang mga pagkain galing din po sa national government, yung pong DSWD?
0: Ang yung pagkain, okay naman po yung mga nasa evacuation center natin. At every 3 days naman po, nabibigyan po sila ng food pack.
1: Mm-hmm. Aha, kamusta ho yung supply naman ng tubig at maging yung mga palikuran dahil yan po ang numero unong hahanapin po ng mga nasa evacuation centers. Pangalawang tanong, Mayor, namimigay rin ho ba kayo ng mga face mask lalo na ho sa mga matatanda at yun ho mga bata rin at may mga sakit po na asthma, yung mga mahihina po ang kanilang baga?
0: Nagbibigay naman po tayo ng face mask, pero yung face mask kasi po, hindi naman po natin pwede ulit-ulitin gamitin.
1: Oho.
0: Kaya, syempre,

0: nagkukulang din po talaga. Pero may nagbibigay din po. Pero syempre, hindi pa po natin malalaman kung hanggang kailan talaga to si Bulkang Mayor, tatahimik po.
1: Oho, meron na po ba kayong long-term solution at na mga inilalatag po ng mga programa para po sa inyong mga nasasakupan dyan po sa Kamalig, Mayor Caloy?
0: Napag-uusapan na din po na yung sa 6 kilometers talaga, hindi na po pabalikin at ibigyan na lang po sila ng relocation site.
1: Oho. So far ho, at nabanggit nyo rin ho kanina, wala pang kasiguraduhan kung hanggang kailan pa ho itong sitwasyon na ito at kung hanggang kailan pa ho matatapos. Ngayon po ay buwan na ho ng Mayo, kalagitnaan na po. At next month, magsisimula na ho yung eskwela na mga estudyante. Paano ho magiging setup po ninyo dyan at ongoing na rin po dapat ang Brigada Eskwela?
0: Yung mga nasa evacuation center po, nagsisitin po sila doon po sa school na kung saan po sila temporary po naka-stay. Mm-hmm. Kaya yun po ang nagiging solution din ng DepEd na doon sila papasok din po.
1: Mm-hmm. May mga barangay po ba na hindi po napupuntahan o hindi po na-access ninyo? Napuntahan nyo ba lahat ng barangay na sakop po ninyo dyan sa Kamalig, Mayor Caloy?
0: Napupunta naman po, accessible naman po lahat na kalsada po.
1: Oho. Kamusta po yung mga tanim ng mga magsasaka at maging yung kanilang mga alagang hayop? Ang balita po namin, maraming mga kalabaw at baka ho ang namatay dulot po ng mga ashfall na nangyayari po dyan. Pag-uho po ng lupa, maging yung mga paglindol at yung kanilang mga tanim, yung mga sakahan, nangasira na po yung mga palay. Kamusta po ang sitwasyon? Bigyan niyo po kami ng update.
0: May mga namatay po talaga na mga kalabaw at baka. At yung kwa po natin, medyo nag-okay-okay na rin kasi umulan din po ng sunod-sunod. Medyo natanggal din yung mga alikabok. Pero hindi pa po talaga totally na natatanggalan yung mga puno ng mga alikabok. Yung mga tanim po nilang gulay ay talagang hindi na din po papakinabangan.
1: Mm-hmm. May mga misting activities po ba kayong ginagawa dyan, Mayor? Paano po ba? May mga hinar po ba kayo para tumulong doon sa paglinis nitong pang ashfall po na ito sa paligid ng mga abo? Paano po ba ang setup ninyo dyan?
0: May naglilinis po. Ngayon, tulong-tulong na po pati mga residente. At yung Bureau of Fire, sila po ang nagpa-flashing din. May mga tumutulong din po ng PNP at saka mga Coast Guard na maglinis doon po sa mga kalsada. Kaya, pero hindi pa po natatapos na talagang matanggal kasi medyo makapal po talaga yung kuha natin, yung ashfall na binagsak po doon sa mga barangay tungpo talaga sa malapit sa Bulkang Mayor.
1: May mga financial assistance po ba kayong pinamimigay o mga tulong ayuda po para po doon sa mga pamilyang apektado bukod pa po doon sa mga tulong galing po sa DSWD sa National Government, yung pong galing sa LGU?
0: Yung LGU kasi maliit lang po naman pondo namin at simula pa po kami ng January 9. May evacuation na po kami.
1: Uh-huh.
0: Kaya talaga kung pondo lang po talaga ng local government, talagang kapos din po. Kaya naghihingi din po kami sa national na hindi lang po food pack ang kinakailangan. Pati na din po yung mga nag-duty doon po sa evacuation center kasi ilang buwan na din sila. Baka ma-downloadan din yung mga LGU para din po maibigay ng assistensya din po doon sa mga nag-duty po natin doon sa mga evacuation center at yung mga talagang nandoon po sa pag-responde kung may mga ganitong ma-ashfall na bigla pong bumapagsak sa atin.
1: Oho. May plano ho ba kayo na magdeklara ng state of calamity para ho sa Kamalig?
0: Nakadeklara na po yung probinsya ng Albay pero yung Kamalig kasi nag-declare na po kami January pa po. Kasi nung mag-alert level 3 talaga, kailangan po talaga mag-deklara para naman magamit yung quick response po natin.
1: Oho. With the quick response fund, Mayor, ano-ano na po ang napaggugulan ng mga ito?
0: Yung minsan, yung ibang mga pangailangan na hindi po sa pagkain lang. Kasi yung food pack po, binibigay po talaga ng DSWD.
1: Mm-hmm.
0: Doon po sa mga nasa evacuation center natin. Ibang mga needs ng mga nasa evacuation center, paglinis ng mga palikuran, yung pagtayo po ng mga temporaring palikuran po, at yung ibang mga kailangan pa po, yung

0: ang minimaintain po ng mga ang pondo natin kasi talagang kailangan i-maintain po natin. Lalo na yung mga toilet po natin, minsan pinapasiphon po natin yon para po matanggal ulit kasi sa dami ng gumagamit ang mga CR, talaga mapupuno po talaga yung mga septic tank po natin.
1: Opo, nabanggit niyo na po na kapag deklara na ng state of calamity po ang inyong pong probinsya, so far po magkano na ho ang nagagastos po ng inyong probinsya para po sa paggugol, sa pag-abot ng tulong at serbisyo para ho sa inyong pong mga mamamayan dyan?
0: Yung probinsya, ang late lang po nakapag-deklara. Ngayong linggo lang po sila nakapag-deklara ng state of calamity kasi nagkaroon din ng konting problema yung panlalawigan natin.
1: Mm-hmm.
0: Hindi kagad nakapag-deklara po ng state of calamity.
1: So pero meron ho ba kayo kahit papaano initial information kung so far po magkano ang nag-google po ng kamalig?
0: Mayroon pa, hindi ko lang po makuha yung total talagang ilan. Pero may record po kami niya kasi pati yung mga tumutulong po, nililista po din namin.
1: Uh-huh.
0: Lahat ng mga assistance na nagagaling even sa private at sa national government. Talagang nire-record po namin yan para ma-audit at ma-liquidate din po lahat na tumulong po sa amin.
1: Mm-hmm. Target niyo po, mga posible ho ba itong abutin pa hanggang sa katapusan ng taon itong ganitong setup at sitwasyon, Mayor?
0: Sana wag naman po kasi magpapasukan na po. Another problema po ito.
1: Mm.
0: Yung isang evacuation center namin, ililipat po namin siguro by bukas or Sunday.
1: Uh-huh.
0: Kasi gagamitin na po talaga yung school. Doon lilipat namin sila sa isang evacuation center namin na hindi na po maapektuhan yung host barangay na yung mga estudyante po nila. Kaya ililipat muna namin sila para hindi na talaga makadistorbo.
1: Oho, nabanggit nyo kanina, katuwang nyo yung mga taga Bureau of Fire, tama po ba ako? At may mga ilang volunteers din po ba na tumutulong po sa inyo dyan sa pag-secure ng seguridad, sa pangangalaga sa inyong mga mamamayan? At paano nyo sinisiguro yung kaligtasan din po nila? May mga face mask din po ba silang ginagamit para naman po kahit papaano protection din po nung inyong mga volunteers at mga katuwang po ng inyong gobyerno dyan sa kamalig?
0: May mga face mask naman po. Yung Bureau of Fire kasi talagang tumutulong po sila sa paglilinis ng mga kalsada para naman po maalis. Kasi kundi aalisin po to pag maulan, madulas po yung kalsada.
1: Mm-hmm.
0: Pag uminit po, maalikabog naman. Kaya kailangan po talaga tanggalin sa kalsada para hindi na po pabalik-balik na ang naamoy ng mga pa natin, mga kababayan.
1: Oho. Ano po ang impormasyon na naka-

0: tol eh, magpapatupad din po ng tupad para lang po may cash din yung mga pamilya na naapektuhan po ng asphalt.
1: Ano ho ang mga urgent na pangangailangan ngayon ng Kamalig Mayor para at least kung nanonood man po ang national government, maipaabot po natin sa kanila?
0: Ang pinakakailangan po na natin, kasi kailangan po uli natin magtanim yung mga farmers po natin, at mabigyan po natin ng farm tools at mga seedlings para makapag-start uli sila ng kanilang hanap buhay, kasi karamihan po dyan mga farmers po at mga nag-aalaga po ng mga hayop. Yung siguro po yun ang initial na kinakailangan na po para ma-replenish po yung mga nasirang mga pananim po.
1: All right, Mayor Caloy Baldo ng Kamalig Albay, sir, maraming salamat, magandang gabi po. Ingat kayo dyan.
0: Maraming salamat din po.

0: Agad every day. 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sheriffer, tangkad sa agad. Mahalagang paalala, ang Sheriffer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, event, pelikula, at your reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Ilang taon na po siya?
3: 1 year old na po.
4: Good job, Mommy!
0: Sheriffer tangkad sagad every day. 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sheriffer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sheriffer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Buti pa si ate!
0: Sheriffer PGM every day. 6-6 sa nutrients at essential vitamins for teens. Sheriffer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sheriffer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: in the national news, hindi namin mabigyan ng pansin.
1: And Mayor, kamusta ho ang kamusta ho yung inyong mamamayan diyan? Do you go on the ground para makamusta niyo ho sila, marinig niyo yung mga hinaing nila, kung ano pa yung mga tulong na kailangan po ng inyong mamamayan, at least naririnig niyo direkta ho sa kanila para mas mabilis ang pagtugon ng inyong lokal na pamahalaan?
0: Yes, actually, Reg, that's what I've been doing ever since, especially now that we have a 4-day work week. I make sure that the Friday is a community day, so I go

0: lamang kuryente. Kumusta ba ang bill sa kuryente ninyo nitong nakaraang buwan? Para sa inyo,
1: unahin natin ang pinakamalaking chunk, the generation charge. Ito ang bayad sa mismong pag-produce ng kuryente.
2: Tama! Napupunta ito sa mga power plants, maging coal, natural gas, o renewables man yan. Take note, hindi ito kinikita ng distribution utility ninyo. Kinokolekta lang nila ito para ibayad din lang sa mga generators na pinagkukunan nila ng kuryente.
1: At dahil nakadepende ito sa world fuel prices at sa galaw ng kuryente sa wholesale electricity spot market, ito ang bahagi ng bill na pinaka-volatile o pabago-bago buwan-buwan.
2: Next are the delivery fees. Isipin ninyo na ang transmission charge ay parang toll fee sa energy superhighway. Napupunta ito sa NGCP para sa pag-transport ng bulk power mula sa malalayong lugar.
1: Paglabas naman sa superhighway ng kuryente at pagpasok sa ating mga barangay, saan papasok ang distribution charge. Ito naman ang pambahagi.

0: matagal na namin pinopropose yan sa regulator. Pero up to now, hindi natutuloy because hindi naman natutuloy yung reset. Diba? That's supposed to be part of the reset filings. No? That's a capital expenditure na pag na-implement namin, it will help the consumers manage their consumption better. So, pag nagawa nila yon, mas mapapababa nila yung consumo kasi nalalaman na nila kung...
1: Na ma-manage na exactly kung ano yung kailangan consumption.
0: Yes, on a daily basis, on an hourly
1: depende
0: basis.
1: Depende sa budget nila.
0: Yes. So, yan sana, kung ma-approve na ng ERC, eh, malaking tulong yan sa regulator natin at saka sa consumers.
1: Your reaction to that?
2: Oo, tama yung nabanggit na sa loob ng mahigit 10 taon, hindi nga nagkaroon ng pagtatakda ng singil sa ating mga private distribution utilities. Dito sana sa prosesong ito, dito nga makakapag-participate ang ating mga consumers. Malaking bagay yan kung mayroong ganyang engagement. Dahil sa pagtatakda ng singil, maganda na ang impormasyon ay hindi lang manggagaling dun sa aplikante. Kung mayroong impormasyon na manggagaling or kaya ay pag-aaral na manggagaling sa ating mga legitimate consumer groups, so mas maganda yan para mas makaigi sa pagdedesisyon ng komisyon. Doon naman sa nabanggit na advanced metering infrastructure rules na ipalabas na ng komisyon yung nirebisa na rules para finally ay ma-modernize na natin ang ating mga distribution and transmission grid. Maaari nang magkaroon ng smart meters, magkakaroon na ng mga enhanced and basic services na patungkol doon sa smart grid at nang sa ganon ay mas maganda ang maging serbisyo ng ating mga utilities sa kanyang mga customers at yung ating mga customers, mas marami na po pwedeng enhancement ang ma-enjoy niya tulad nung nabanggit na malalaman mo in real time kung ano na yung konsumo mo. At sa parte naman ng mga distribution utility, yung mga hindi nagbabayad, maaari niyang maputulan even remotely. So ito yung mga enhancements na na-foresee natin na mangyayari with the issuance by the ERC recently of the AMI rules and yung pagtatakda naman ng singil na nabalam ng mahigit 10 taon, mangyayari na yan.
3: Balikan lang po natin yung kanina natin pinag-uusapan on power of choice para sa ating mga consumers. So, gaya po nung napag-usapan kanina, ERC already has this consumer choice program. Tama po, ano? It's umbrella policy program of the ERC. Pasok dyan yung ARCOA, yung nabanggit kanina, and then yung retail aggregation program, and then yung green energy option. So, lahat po ito, the idea is to give choice to our consumers. Yung tanong ko po sana, Chair, is does the ERC have, aside from all these programs, does the ERC actually have specific programs to ensure that consumers are properly educated, that they have the proper tools in order for them to maximize the benefits of all these programs?
2: Oo, meron tayong minimaintain nga na website at dito ay inilalagay natin ang lahat ng mga impormasyon na maaaring kakailanganin ng isang bagong papasok na contestable customer. Mayroon din dyan na mga impormasyon para naman dun sa mga contestable customer na maaaring maghahanap din ng iba pang supplier. Kasi once makapasok ka sa retail competition or sa green energy option program or aggregation, maaari ka rin naman lumipat. Ito na nga rin ang power of choice. Pero syempre, kailangan sundin lang kung ano yung nakasaad sa iyong kontrata with your supplier. So meron tayong mga programa tungkol sa patuloy na pag-educate din at pagkakaroon ng mga seminar at mga information campaign para mas malaman ng marami ang mga kakailanganin nilang malaman upang mas higit nilang ma-exercise yung kanilang power of choice na yan.
1: Alam natin kung ano yung drama na nangyayari every summer. Plant outages, tataas ang rates, and then sasabihin ng mga power plant owners and operators, no, it's not me. So ang nangyayari dyan, yung consumers, yung ako na lang lagi ang nagbabayad ng mataas. Being in the big chair of the ERC, ano yung pwede mong gawin to break that cycle?
2: Ito kasi ay problema ng supply. At kapag ka-supply ang problema, ang solusyon ay magdagdag ng supply. Ang supply naman kasi

0: para madagdagan, kinakailangan mo ng mamumuhunan sa karagdagang kapasidad. At para naman magkaroon ng karagdagang pamumuhunan, kinakailangan ay magkaroon tayo ng mga regulasyon, ng mga desisyon, ng mga polisiya na talagang maghihikayat dito sa ganitong pamumuhunan ng pribadong sektor. Hindi po pwede kasi na ang ating regulatory environment ay napaka-uncertain. So kinakailangan ay gawa natin ang paraan na kung saan ang isang mamumuhunan alam niya na kung ito ang gagawin ko, ito ang papasukin ko, maaring ito ang kikitain ng aking pamumuhunan. So kung magkakaroon tayo ng ganyang regulatory environment, magkakaroon tayo ng karagdagang supply, kahit mataas ang demand sa tuwing summer, kung mainit ang panahon, mababa ang tubig ng ating mga dam, ay mayroong sapat pa rin na supply at hindi ganoon magiging kataas ang pagsipa ng presyo ng kuryente.
1: Up next, we will continue our conversation with ERC Chair Francis Juan and Attorney Janine Kulingan of PhilRECA, one of the biggest organizations which covers the electric utilities of the regions of the country.
2: Streets, macro trends, explained with clarity. Get the full picture with Business 360 with Apa Umpin. Then bring it closer to home with Follow the Money, tracking every peso from spending habits to smarter decisions.
3: Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
2: From boardrooms to budgets, business, covering end to end, Follow the Money and Business 360 with Apa Umpin, only here on Billionario News Channel.
4: Sisidlan is a word that best describes these vessels of tradition.

0: natin o ipapadala nating tulong sa mga areas. Hindi po pwedeng doon lang po sila sa kooperatiba. Otherwise, yung mobility po nila, very limited lang po siya. Yun po.
1: At dyan natin nakikita, Ivan, ano, na clearly, ang ating mga electric cooperatives ay tinatawag na frontliners. Sila yes. ang mukha ng kuryente ng elektrisidad pagdating sa probinsya, down the line sa ating mga consumers. Pero ito ang tanong, Attorney Janine, meron ba talagang kakayahan at kapangyarihan, if any, ang ating mga electric cooperatives para kontrolin yung halaga ng kuryente? Kasi pag sinabing pag nagtaas ang kuryente, bumaba ang kuryente, ganun, palagi na lang ang napagbibintangan ang ating mga electric cooperatives.
0: Ma'am, tamang-tama po yung katanungan dahil syempre katulad ko din ho, consumer din ho ako. Ang napakahalagang tanong po kasi is magkano ba yung binabayaran ko sa aking electricity. So kung tumaas po yung presyo ng kuryente, of course ang ating mga electric consumers ang sasabihin nila, kasalanan niya ng DU, kasalanan niya ng mga electric cooperatives. Pero importante hong malaman nila na ang ating kooperatiba ay maliit lang ho ang control. Dahil ho sa supply, energy supply chain, meron po dyan generation, transmission, distribution. Nasa distribution lang po ang mga DUs kasama hong electric cooperatives. At yun lang po ang pwede nilang kontrolin yung budget na binibigay ng ERC sa ating mga kooperatiba. Yun lang ho ang pwede nilang kontrolin na budget. Actually, yung DSM nga po ng ating mga kooperatiba, way back 2010 pa, Chairman, mm-hmm. hindi po po siya nare-review until now. So kailangan na ho nating i-review yan. At of course, sabi nga natin, ang mga kooperatiba po, taga-singil lang po talaga sila. See, for example, sisingilin lang ho nila yung bayarin ng ating mga consumer, i-re-remit po natin. At least 61% po pupunta po sa power generation, 7% sa transmission, 8% sa taxes, and other charges 10%. 14% lang ho, almost 14% lang may iiwan sa ating cooperativa to run the affairs and the operations of the cooperative. At dun sa 14% na po yun, kontrolado nga po ng ERC. Hindi po nila pwedeng itaas yun, yung DSM. Kasi nga po, highly regulated ang rates po natin dito sa Pilipinas. So, kung tutuusin po, ang control lang po talaga na maiiwan sa kanila is to ensure that the power supply agreement na kanilang pinapasukan ay at the least cost manner. And to ensure na i-heighten po nila yung kanilang mga activities towards lowering the system's loss. Yun po.
1: At yan ang sinasabi natin, ano, Chair, na pass-through lang kasi ang bulk ng kinokolekta talaga ng ating mga electric cooperatives. The rest, sila lang talaga ang taga-singil. Ibabayad rin nila yan sa generation, transmission, government even. Chair, may gusto ko bang idagdag tungkol dyan?
2: Yes, yung nabanggit nga ni Attorney Jenny na yung least cost naman sa pangungontrata ng mga utilities, kagaya ng mga electric cooperatives, dahil napakalaking parte ng ating electricity yes. bill ay yung generation, so nararapat talaga na kumontrata sila doon sa may pinakamura na singil. Kaya't mayroon namang mga polisiya na dapat nilang sinusunod tulad ng competitive selection process. At kami naman sa ERC ay sinisiguro namin na nasusunod talaga yung competitive na yan para masiguro na yung kanilang nakokontrata ay yung pinakamura nga.
3: Meron ka ba, Chair, at this point siguro we would want to ask you, meron ka bang mga last messages siguro para sa ating mga consumers na iiwan ngayong gabi?
2: Nabanggit kanina na mayroong mga na-delay na mga pag-action sa mga aplikasyon tulad nung sa electric cooperative. So lahat ito ay ina-action na ng ERC at magkakaroon na tayo ng pagrebisa ng mga singil nila. In place na yung ating mga rules at yung para sa electric cooperatives ay ilalabas na rin namin. Marami ang nangyayari sa ating power industry and we try to adapt at come out with regulations para matugunan lahat nitong mga nag-evolve na mga issues, ng mga developments. At nang sa ganon, ay patuloy natin mapagsilbihan yung ating mga consumers.
1: Napakalawak talaga ng usapin ng tungkol sa elektrisidad. Ano? Parang hindi natin siya pwedeng mahimay-himay sa isang oras lang o kahit dalawang oras. Usually, Attorney Janine, Chair Nino, pagka nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na regulatory education, yes. ilang araw ba? Usually.
2: Kulang ang maghapon. Kung dalawa o tatlo, specified lang din yung mga topics na pwedeng makover. Talagang napaka-komplikado.

0: ating power industry, pero kinakailangan pa rin na ipaliwanag natin kasi kinakailangan i-empower natin yung mga consumers natin at bigyan natin sila ng laya upang magawa ang kanilang maaaring gawin upang mapababa naman ang kanilang singil. Kasi kung alam nila kung paano na itatakda yung mga singil, maaaring sila mismo ay aksyonan yung kanilang konsumo. Dahil dyan din, mayroon tayong kapangyarihan over our consumption. So kung tayo naman ay mapabibilang na doon sa contestable, maaari natin matugunan ang ating pangangailangan sa paghahanap ng mas murang supplier.
1: Totoo yan. Yung pagpapaliwanag at pagpapaintindi talaga ay napakahalaga. Kasi kung alam mo kung ano ang konsumo mo sa kuryente, even yung iyong behavior, no? Yes. Yung kung paano ka gumagawa.

0: Contestable ka na
1: pala. Contestable ka na pala.
2: Contestable customer ako.
1: Oo. Pero yeah, para sa ating mga regular, no, na mga mamamayan, malayo pa siguro ang dapat nating marating, Chair, and even Attorney Janine, para mapaliwanag natin sa kanila kung ano ba talaga ang binabayaran nila dito sa kuryente. Na-mention mo na dati, generation, transmission, distribution, supply, metering. Napakalawak pa, pero hindi natin yan matatapos sa iisang episode ng Power Shift. So siguro hingan natin ng mga huling salita rin si Attorney Janine.
3: Maraming salamat po. Marami na ang action na gagawin ang ating commission para sa mga application ng ating mga kooperatiba. Importante po yan, lalo yung CAPEX application, dahil yan po ang isang gagamitin ng ating mga kooperatiba para magkaroon naman ng resiliency yung ating kooperatiba, lalo na po sa panahon ng mga bagyo. At syempre, napakahalaga din po ang tulong ng ating commission sa pagpapaliwanag kung bakit ho ba ganon ang presyo ng kuryente. Dahil kung ang mga electric cooperatives lang magpapaliwanag, sasabihin nila self-serving po kasi. Pero kasama ho natin ang komisyon, kasama ho natin ang ating media partners, at kasama ho natin ang mga leaders natin sa gobyerno. May papaliwanag po natin, at sana ho intindihin ng ating mga consumers na higit sa lahat ang ating kooperatiba, ayaw ho nila ng mataas na kuryente or singil sa kuryente. Ayan po. So sa ating mga tagapanood, sa ating mga member consumer owners, let us all be educated sa larangan po ng electricity. Maraming salamat po.
4: Natutunan natin doon sa pag-uusap natin with ERC Chair and Attorney Janine kung gaano kahalaga yung role ng mga distribution utilities pagdating sa pag-adala ng kuryente sa ating mga bahay. Pero nakita rin natin kung paano tumataas at bumababa ang mga kuryente natin pagdating niya sa ating bahay, at kung ano yung mga nakaka-apekto dito, at ano din yung mga solusyon para nang sa gayon hindi parating mataas ang ating kuryente.
5: Oo. Dahil alam naman natin na yung components ng electricity bill natin ay merong generation, may transmission, at may distribution. So ang pinag-uusapan, yung tinatawag natin na distribution, supply, and metering charges. Yun lang actually ang napupunta sa mga electric utility.
6: Maliit.
5: Na yung diretsong nagdadala ng sa mga bahay natin, sa mga businesses. Mm-hmm. Hindi lang yung generation cost na nagiging default kasi na kolektor yung ating mga electric utility.
4: Pero yung sa kanila talaga, maliit lang na bahagi dun sa sa kabuuan.
5: Totoo. Ang kung titingnan nila yan dun sa kanila electric bill, ang tawag dyan, DSM, Distribution, Supply, and Metering Charges. At ito, Mirna, ilang taon na ba ito na hindi nababago?
7: Mahigit 10 years. So, pang ilang administration yan. Ang ibig sabihin kasi niyan, limbawa, yung business mo, nag-invest ka, hindi ka naman nakaka-recover ng cost. So, ang nangyari sa'yo, kung hindi ka nakaka-recover ng cost, mababankrupt ka. So, anong magiging ending yan? Aabot tayo sa point na baka hindi na makapag-servisyo. In fact, maraming co-ops ang ganyan. Maraming nag-ground outs because hindi rin sila nakaka-recover ng tamang cost.
5: Kasi ito, Ivan, makikita kasi natin ito sa uri ng kanilang servisyo. Kung natutugunan ba nila yung pangangailangan ng dumarami nila ng mga consumer. Siyempre, nandyan yung magdadagdag ka ng mga linya, magdadagdag ka ng mga poles, or magre-relocate ka ng mga poles. Mag-a-upgrade ka ng tinatawag na mga mga transformers, substation, para yung uri ng kuryente mo, yung power quality na tinatawag, ay maging angkop sa pangangailangan ng growing na consumer base.
7: So it is a necessary pain na kailangan natin tiyagain, na important at this point.
5: Again, yan yung sinasabi natin na may cost, the cost of service.
7: Oo.
5: Na kailangan rin natin ibigay ng tama doon sa mga nagsiservisyo. Kaya lang, ayan na naman tayo. Ito na naman na isang component ng electricity bill natin na magtataas. Or hindi natin sure, baka magbaba. Kasi depende rin kung kung paano ang kanilang application.
7: Although kadamihan na applications, pataas.
5: Pataas.
7: 1 to 2 pesos.
5: Hindi ito parang spaghetti na pataas at bababa. Hindi.
4: Pag-usapan siguro natin, Atty. Aynaro. Kasi yun yung konteksto ng ano yung servisyong binibigay sa atin ng mga distribution utilities. Pero para lumabas ka doon, pag lumabas ka sa servisyo na yun, yun yung mga ARCOA at net metering na tinatawag natin.
5: Yes. Ibig sabihin nito, yung distribution utility, may iiwan na talaga sa kanya yung core business niya, which is supply. Yung infrastruktura kung saan tumutulay ang kuryente. All others, yung magiging supply, pwede nang sa labas. Hindi ka na tinatawag na captive market. Ikaw na ay contestable market. At pwede kang mamili ng supplier mo galing sa iba't ibang retail electricity supply business.

0: Texas, meron din tayong Green Energy Option Program na pipili ka kung puro green lang ang gusto mo.
1: Siguro, Attorney Ann, mo lang. Ang nakikita natin kasi, like, I've been a journalist for the long time. Titignan mo yung rating ng ibang co-ops. Hindi siya standard na talagang mataas.
0: Yes.
1: So, yan, nagkakaroon ng mga blackouts dun sa mga areas nila. Ngayon, kung tataas yung rates nila, paano ito makakatulong para ma-improve yung service dun sa mga consumers natin?
0: Again, yan, dahil that's 13 million posto na
2: year.
0: Tama ka dyan, Mirna. Not all electric cooperatives are created equal. Dahil rin, iba't iba ang tinatawag natin na terrain or geographic challenges ng ating mga electric cooperatives. Meron kang on-grid, meron kang off-grid. Pero pag nagtaas ang kanilang pagsisingil ng distribution supply at metering charges, inaasahan natin na yung servisyon nila magiging angkok para doon sa development ng infrastruktura. At dahil dyan, si Chair Nino Juan ay pinaliwanag sa atin kung paano ba ito magiging reality.
1: Naging ERC Commissioner Kakom, how was that na dumb if you be and dumb if you don't pagdating sa mga rate adjustment?
0: Yan ang sinasabi natin na hindi ikaliligaya talaga ng karamihan nito. Pero it's a necessary evil, that's what I would like to call it. Kung gusto natin ng mas malawak rin na maayos na pagtugon ng pangangailangan natin ng kuryente.
1: Pero yung pagbalanse, paano kaya gagawin?
0: Ang pagbalanse niyan, tulad ng sinabi ko nung ating pilot episode, lahat ay nasa same level of unhappiness. Wala pong mas nalulungkot at wala pong mas nakaliligaya sa ating mga energy stakeholders.
3: But to be fair, yan din talaga yung role ng ERC, Comayna. Balanse yan. Right? Mahirap siya ang trabaho, pero yan yung role nila ERC Chair Nino Juan. At any adjustment sa rate, idadaan naman yan sa public consultation. So meron tayong pagkakataon para marinig niya yung ERC kung ano yung mga salobi natin pagdating sa mga adjustment na rate na 10 taon nang nakabimbin.
0: Participative ang tawag natin dyan. Dahil ang ating mga consumers ay may pagkakataon na makibahagi doon sa proseso.
1: What every consumer must remember, own your power to protect your wallet.
0: Consumer choice is in your hands. Play them smart.
3: And that's our take on tonight's episode. May our regulators protect not just our investors, but the interests of our consumers.

sa atin. Malinis ang pangalan. Walang tali na nakakabit sa kahit anong trapong politiko. At susubukan nating kumbinsihin siya ng mga supporter niya, not only through talking but also through our actions. So I'm still hopeful.

0: nakaka-prone.
1: Sherryfur tangkad sagad every day. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, at your reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo.

0: nakaka-prone.
1: Sherryfur tangkad sagad every day. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi

0: nakaka-prone.
1: Sherryfur tangkad sagad every day. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings me ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba.